0: ci ñett bay jooya. Waaye du ñàkk na ma ñëwaat nag am lu ma cofaat ca bay dia ngir gën a ñu gën a xam si Abdou Khadir relation di gëm ak kilifa diine ji, waaye itam tubaarkàlla ñoom ba ñuy jëflanteeg moom la ñu xam ci
1: moom
0: ñu wax ci lépp ak mbaax. Si Abdou Aziz si nag mason naa dëgg la andi yenn kàddu yu mu waxoon ngir wane relation di gëm ak moom ca màndargaan ak boonu kilifa diine. Waaye tubaarkàlla itam andi
1: wa naa mu bind
0: lu mu wax bind ko. Kon nag bind na ko wax na ko moom si Abdou Aziz. Ndax kat wax na ci bay di ma jàng léegi ne si Abdou Khadir Mbacke ku ragal yàlla la, borom xam-xam la, sunni yi la, ku topp sunu sant bi sàllasam sunna rek moo doonoon léppam. Ku ragal boromam la, loolu ko xam si Abdou Khadir xamoo ko ci moom. Ku boromam gërëm la jëfam bi mu jëfal yàlla, ca yàlla ku ko jëfal jëf cum nangu mu gërëm la. Waaye itam ku am yërmane ci jaami yàlla yi, loolu moom ñëpp xam nañ ko. Doñal sëkk rek ñaanam gii nga xam ne dafa nekk ku ñu nanguk ñaan, waaye day du ci laaj fayu kenn. Qul laa asaluka maali ajran in inna ajri illa ala allah, yàlla rek la yaakaar. Moo tax fu mbooloo mi tooge du xaar, fu mbooloo mi dajee du xaar ñu naan ko ñaanal ñu. Waaye bari ñoo tàggoo dana tàllal loxoom ñaanal ko ànd ak yéene, ndax bel xaru kanam gam cay boole nga xam ne miine nañ ko si Abdou Khadir di wane xol bu sell, xol bu leer, xol bu fees dellag yërmane sun borom. Waaye yërmane yi réymane ji koy sun borom defal mu ëmbal ko mboolem jaam yàlla mu ñaanal ñëpp. Kon loolu wane na baax yërmaneem jim yërëm ñëpp. Waaye ne ku masaana am aajo, masaana am soxla, rawatina ñi nga xam ñoo daa andi ay ordonnance moom xàmmeewu ci ordonnance bii bu jeex laag ordonnance boo xam ne bu bees laag bu màggat laag loolu moom xoolu ko. Lam xool daal mooy kii ko aajowoo la, moo xam fu mën a jaara nag ba tax muy digg di ko wutew lay ngir di wut dara. Loolu Seydou Khadir xoolu ko, moom yàlla mi ko yebal ci moom la xool. Jàmm na ko ngir jàpp na ko ngir yàlla mi ko bind, jàpp na ko ngir yàlla mi nga xam moo ko def amut waaye am ci moom yaakaar, def ko moom mu doon koo xam ne am na lu mu ko mën a dimbalee. Kon loolu bokk na ci sant nga dimbale Cheikh Khadir, wane na yoon woowu mat na ci royukaay. Kon kooku kenn ku ci nekk ku am loo mën a dimbale tane ko sa morom, loolu war nga ko bañ, war nga ko xool. Ki ñëw kat di la laaj si yàlla ko yebal ci yow. Sa mbokkum bindeef rek am na ñoo xam ne am na koo xam bu yebalee nit ci yow yaakaar na bu dikkee lam ngir la nga seexal moom mën naa doon sa kilifa, mën naa doon koo xam ne sa amal na la njariñ lool. Bu dikkee nit dikkee ne la moo ma booleeg yow, def naa da nga ko jàpp ngir kooka dama ko taxawu lool ndax kala boole moom. Waaw ki la yàlla booleel nag ci dikki di la laaj yàlla la booleel moom, moo tax kon waroo koo gëdd. Kon wa ama saa ila fala tanhar. Si Abdou Khadir moo tax kon da ko daa boole mbégte yitte ak njariñ la boole woon. Dalay jariñ ba noppi boole ko bénn xaru kanam goo xam da ngay xam ne kii li mu lay jox yéene na la ko, waaye jéppiwu la boole ci man ngay dem ak ñëwaat na du tax
1: dara soxla ko.
0: Bu fa nekkee dana la jox, bu fa nekkut Cheikh Abdou Khadir dafa sell ca dafa dëggu dana la digg. Bu la diggee na ko fonk digg ba la, boo dikkee ca fam la wax nga fekk ko fa, boo dikkee la nga soxla dana la ko jox. Loolu ay misaal yu bari root na ci. Kon ku ëmbal yërmane ñëpp la, waaye di leen sàkkul ngërëmul yàlla. Moo tax fu masaane daje mu ñaanal leen. Waaw gis nga Cheikh Abdou Abdou Aziz maanaam bay di day mel Cheikh Abdou Khadir, Cheikh Abdou Khadir ngay jàkkaar lool. Nee dafa meloon ne waajurum Cheikhul Khadim Abdoul Anou ci bëgg yonente bi salaalaahu sallam. Am loolu kon kawe na de borom mahat mahamatil muxtaar sayidina xobbil maxaani wal ahlin wal walada. Ku mel ne moom ci bëgg rasulillah salaalahu sallam, kooku yaakaar na sa bëgg rasulillah salaalahu sallam kawe na. Waaye nag wane na ko ndax bëgg gi mu bëgg sunu yonente bi salaalahu sallam rek maata gam bëgg yonente bi la. Da ngeen dégg koy wootewoo bëgg yonente bi salaalahu sallam sopp na bi bari na lool. Waaye xool ko diggam ak sunu yonente bi salaalahu sallam, bu fekkee ne xajam na wala jéemu caa taxaw, su boobaa xamal ne diggam ak yonente bi salaalahu sallam moom yaa jàpp yonente bi, moom moo jàpp yonente bi ci cofeel, yaa yonente bi du ko mën a boole ci ay soppeem. Sopp yonente bi la koy wane mooy topp sunnaam, bëgg yonente bi sopp Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu li ko wane dina bokk di ci wane mooy nga bëgg rasulullah salaalahu alayhi wa sallam nga xam mooy soppeem. Waaye kon nga jëfi ndigal bàyyi tere. Waaye tubaarkàlla itam moom kon ku soppi yonente bi salaalahu alayhi wa sallam daana ko waxtaane lu bari. Waxtaane googu day ànd ak yéene rawatina saxaaba yi ak seen i jaloore ak seen i jikko yi ci seen tuwa mën na woon saxaaba yi mooy seen bàyyi ci diine. Cheikh Khadir ci naa waxtaane ngir sopp rasulillah salaalahu alayhi wa sallam. Man seen Abdou Aziz wax ko loolu ma ko wax. Mu ne nag dafa mel ne bëgg dafa mel ne waajuram Cheikhul Khadim ci bëgg yonente bi salaalahu alayhi wa sallam

yenn jëmm manam na ngeen fexé ba and doon ben té itam ku nekk ci yeen nay bëggal bop nay bëggal mbokam lam bëggal bopam dadi indi wat benen ay suratul maida di ay de ni wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan na ngeen di dimbalante ci mbax ak ragal yalla té bu len dimbalante ci bakkar ak nono té na ngeen am ay téggine seen digënté ñi nga xamné ñoy kilifa yi aduna ci ci bayyi lepp lo xamné day andi rang rang wala muy andi ak yaq ci suuf ci ngir kat jamm ak hafiya manam ak muccu ak jamm mo gën luddul ñom ñaar li anna salamata wal afiyata khairun min ghayrihima kon dal muccu ak jamm mo gën luddul mom dal ne yalna yalla fay len aw yiw yen ñi nga xamne yene jefe ndigal yi ta yalla motali ci yeen ta yalla motalil len li nga xamne mom ngeen bëgg ci ñaari kër yi deer nak al-akhirah amin dari daanela wax ni ci amin ya rabbal alamin wassalam batay mu ne ninkan lolu mi ngi tamlé ci safha 3 di page 3 ak ya ca top xamne neena dako dajale ci ndigal domam ju bax ja di ab khalifa am bu siiw ba di serigne mbacke medina kiko bind nak moy ahmed basir silla ibnu serigne silla touba darul fundus ki nga xamne moko top wiral ko moy cheikh habibou mbacke ni kon fofu la ndinkan lu ñek li yam li ci dess nak day leral rek fiñ toxale ndinkan yi mune ndinkan li ñu ko toxale ci téré bi nga xamne moy al majmu'atul mubaraka nga xamne dafa lambo ndinkan yu am jariñ ak ñaan yo xamne ñu ko jëlé ci ki nga xamne moy dom ci wajuram di ab khalifa am di al cheikh muhammad al mustafa radiyallahu anhu yalla ñu yalla jarign ci ay barkem kon dal fofu la ndinkal mu jekk li yam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: bu maga mag motax amna wenn beuyut wo xamne ni seigne moussa ka moko wax ci samoud mustapha yakarna buñu ko jange mom dong meuna teunk wax diñ bëgg wax lim ko waxon nako nopek gorek talal ndajor la momi salu makka jor ku laaj mu doxla lay samoud te mesul gam ci xarbe muy e jikko yo xamne seigne moussa ka teunk nako ci wenn beuyut te kilifa gum na ci yaw nak ñepp dañ la nangul mom inshallah ndax e melokan kon melokan yi fondamental yi nga xamanteni ak day fenc ci beuyru moy nopi kilifa wurtu bari wax waye nopi gina nopi teggu nopi gu teggu ci xel moy nga xam kagn nga war wax ak kagn nga war nopi bu ne kilifa du bari wax nga ne kilifa gu dootu wax kon mbir mu du soti waye tam kilifa xam fum tollu di wax it du soti kon kilifa moy ko xamanteni ak nopi am da koy tek ci xel su wara yekati kaddu nako yekati waye nak su wara yekati kaddom kaddom du do lo dañ koy sentu ci kilifa ndax ki nga fa bu fekke bari nay wax mom ci bopum bu créer ay problème kon kan moy régler problème ndax bu fekke yef bu jafé bu amé yow ya ko wara régler
1: ci ñeñ
0: yef yef war te juddo ci yow lool nak bokku na ci la koy may nga am maîtrise ci say wax ak la ngay déclaration ak yu mënon ya ngay def motax nopi gogu du lu am solo waye nak nopi gu teggu ci xel lay doon bi ci dess moy goré ngor dañ koy sent ci kilifa kilifa da fay goré moy nga am reconnaissance ci nit ñi tay ñinga amone demb ak barki demb demb ak kilif def ñew ci sa loxo ñoñu warul leen fatte warul leen won gannaaw won nga leena jox reconnaissance bu ma seuk donte nak am element yu bes meunta ñak waye li ñu wax nouvelle majorité barna lu ñax ci kilif def lool moy da ngay ñew nek ci bop kilif def yenen mbolo gis ne lay gat intérêt feñ na fa ñu dag ñew ñoñu bo moytu dañuy ñew ñinga xamone demb ak barki demb ñu écarté leen bu ko defé ñom seen ñar ñu bop nak lañ fay nek bu ko defé dara doot soti motax reconnaissance ñi nga doon andal dem ak barki dem nga xamone len xam seen jikko xam seen melokan bokku na ci ngor kiliftef nga sam lolen motax bo xolé seigne touba radhiyallahu anhu bi mi tag yonent bi bam yag mu ne aya khadimul mukhtar la tansa sahbahu bo fekk na ma ngay ne am yonent bi may tagat amna ay jambar yu andon ak mom te ñoño kenn waru leena fatte motax ngor ci ñepp lañ ko sent waye nak ci kilifa ci lañ ko gëna sent la ca top moy nango joxe wala bok li nga am nga nangou ko bok ak nit ñi lolou tam dañ koy sent ci kilifa manam ki ñu ñoo kilifa day xam masal di xam masal di musle manam day am xam xam ba nopi lam yor mu nangou ko bok ak mbolom fini bo gisee tay jambat yu bari leg leg ñen ñi genn sorti di wax yenn ni li ci ëpp lu mel non rek lay doon ndax da ngay gis ne dal alal ji bari na te xeyna ñi ci wara jot leg leg duñ ci katan yi wala bok doole yo xamne ni du tollo lay doon motax señ bi nak tek benen stratégie bo xamné ni mo gëna efficace fuf sax nak stratégie ngannaay moy mu jihad ci xam xam ak ci yar defar do ma demé manam fexé bañ jëk leen ci xoli nit ñi loola buñ ci réew ba ci biir gis nañ né bo fekké defal nga nit ñi bu jëk leen ci ñom baye bo nga baye leen keneen doot leen mëna soppi té loolu mo upp efficacité fuf nga jël ngannaay di jamarlo ak ñeneen ñi motax tuwa bi sax yeer nañu yeex nañu xam lool fimni ñom ag nañ ci ñom dootuñ jëf ñom dootuñ jël ngannaay dem di xex ngir note am rew way ci système éducatif ñang mak ñangal mi ci lañuy jaar légui ba niñ bëgg noté nit ñi ñu noté ko nit ñi moy tax dañ lay jaarale ci yoon wo xamni ni lañ bëggoon def ñom bu ñëw yow ya lañ koy defal té sax duñ la ko sant fim nekk ni jëmono juñ tollé la gis bo xeyon xey dal ci genn kilifa gu mak ci kilifa tuwa bi mom sax du tontu ay nit ñoo lay tontu ne ki nak wara wax ci mom ndax kilifa la nak nak du sa morom ak yu mel non fekk na ñom loolu dañ koy def ci ñom legi ñom lañ waroon def dañuy former ay nit ñu leen koy defal motax señ bi xamne kon xex ci ngannaay amul efficacité ndax li nga jël ci doole kan ko jël ci mom ci doole bis bu amé doole da koy nanguat loolu teet gis nañ ñu bare bare ci ñu jamonante won ak mom te jamar lo won tuba bi ci ngannaay ñepp ci ñom seenu mucc melut nañ ko bëgge won ñen ñu suñu borom mo soppaxandiku ci ñom té ñu bari ci ñom nak lañ doon woté danaka légui lañ cey dégg bari té señ bi nak mom da fay melni lam doon jàngalé sa waxé da nga gis muy gëndi lolu kon ci la jàngalé né kon gis bu xoot bobu defé na né bo xolé dunduk señ Modou Moustapha da nga ko ciy gis ci nim doon doxé and ak mbolo mi ci yi nga xam doon nako sos ak doxal yi nga xam ni gis bu xoot bo xamone nako ci sosuk juma ji ak yu bari bari ñom xéñ dé ñëwaat ci kanam tuuti waye équilibre manam personnalité bu équilibre tam dañ koy gis ci señ bi moy nim doon yaré nit ñi ak di len former wouté lool ak lenn ci mutasawifun yeko jitu won nga gis ni ñom dañ daan défar ruh nit ki bam sedd wic waye yaram yi du man dara nga xam ñepp ñom ci sarax ci lañ daan dund waye señ bi mo ñew gis ni tasawuf biñu wara jàng deug deug moy tasawuf bo xamni ni day défar yaramu nit ki ba lam bëgg def man ko ta def waye défar ruh gi bam sedd mel na wara mel moy nit ki jikkom day mel na wara mel waye tam bu waxtu liggey joté day mëna liggey ba mëna sukkandiku ci bopam lool la ko doon jur moy fexé ba nit ñi mëna sukkandiku seen bop mëna démal seen bop ngir ku leen wërta sañal bañ leena sañal ak yeneen yu mel non yo xamné ni xeyna bu gëna yaatu ñu mën ca délis waye bima ci ëppal solo moy nga mëna maîtriser sa mbir bop manam mbir yi nga yorok sa bop diko saytul sa bop lolu day luñu sentu ci kilifa kilifa deug na dana denkané waye nak mo war di superviser manam lepp luy dox war na koy xam diko yek la ca wara sop mi koy soppi dogal bañ ci wara jël mu diko ci jël bo delo serigne touba radhiyallahu anhu bo xolé deug mak dem ko cheikh amadou safa wenn bay lañ ci jël daf ko ne wa firra min majalisil khuful innal khuful mukthirul uful da ko ne na ngay dawlo man jotaay ciagante manam xéti grand place jigal jotaay nga xam da nak dara dafa juddou mu ne ko nang koy daw ndax ciagante moy jur ak sukh lolu nak wax ju reey la jo xam ni ku jaar le fofu buñ la formé yaakar nañ ni war nga mëna taxawal lu am solo motax formation bu mu amon nak moko mayon mu am compétence bi am waye tam mu jël khilafa gi te jaarale ko ci façon bo xam ni wax deug yalla gënaawum tuxal gi jëm ci kenen nekkon na lu yomb lol waye tam mu def ay réalisation yu am solo yo xam ni def nako ci biir khilafa am ñu mën ta tuddé bi ci ëpp solo moy nim wufé won jabot Serigne Touba té lolu lañu sétti ci kilifa tay bo gisé ñun ñu naan mak mom ci misal dañuy japp né mak bu momé rak yépp dañ leen topato tek leen ku nek ñi ci wara jang mu jangal leen ñi ci mëta liggéey mu wutaleen barab liggéey kay bu dé ñi ci mëta dem ko mu wutaleen ku nek fa nga tol dal lam laacc mu japp la ci ba nga man ko mom nak day melni njabot Serigne Touba gi
1: nang lo nañ ci ne
0: ciir bi mu waron taxawé ci ñoom taxawé nako ci ñoom waye tam ñi ñi tuddé wa bar sax ummahatul muridin ñoñu mu amon taxway bu am solo bu am ci ñoom lolu di lu am solo moy ñoñu tam dañ koy sentu ci kilifa muy ay soxna yo xamne ni ñu am mérite lañ ñu mëta top tolañ ndax ño xamne ni l'islam dañ ki nga nekkal bu la woné gannaaw ñenti wéré ki fan lañ wax ni mo ngoy téñj ñom nak am ñom dañu téñj lu ma 60 ans parce que am ñom ni bi señ bi jëg ñom fi jëg ëpp na juroom ben fi kat té gannaaw señ bi ñom dañ ko téñj bañ ko féké ñoñu nak ay jambar lañ yo xamne ni def na né ku len taxaw nga jambar té nangu nañu séwul sama taxaway bu
2: def nako
0: ñi nga xam dañu tollu won ci ay rakam ñété waruna jangit gis nañ ñepp ku nek mu duggal la ci barab nga jang bañ ko ba dem wuti ay jangale kat yo xam dañ leen spécial pour ñu den di saytu leen jang ko melni Seigne Habib ak ñu melni ñom mo andi leen
3: kon
0: taxaway bu moy solo ci jabot biñu sentu ci kilifa moy njabor gi ne sa gannaaw ñata mata taxaw nga taxawu len lolu mom walé na ci awmi lakane waye tam gisé ñe projet bi nga xam moy jumaa yi nga xam señ fi la ko bayyi won mu bokku ci ñetti ndengkan yi nga xam señ wax nañu señ bimu fi bayyi ko ñetti ndengkan yu dong la fi bayyi mo don aduk makka ji mo don jumaa ji mo don ab jangukaay nga gis ni aduk makka gi señ bi jëgu fi 1927 mu daldi formé délégation 1928 yabal len ñu dem joxe señ juroomel ponk ci l'islam waye tam motali walé yene Serigne Touba di lawn muy délégation bu mak bo xamné ni mo len wadjal ñu dem ñu ragné ci ku melni Serigne Mohamed Samourou Fadil ragné ci Mame Cheikh Anta ragné Serigne Bakki Bouss ak len ci seen njabot ñu dem aj gu siw gog nga xamné ni mom lañ defoon muy yene jo xam Serigne bi moko fi bayyi won mu motali ko waye tam daldi songu jumaaji xamné ni biñ koy song waxon nako légui ci digënté bu xat ci lako songé ndax ku ne xam 1929 bu jëm nonu mom ñi ngi doon jor jog ci guerre mondiale première guerre mondiale waye tam ñew ci ané yi nga xamné ané récession économique la manam bo jafé jafé kom kom yef yi lamb aduna mi kom kom mi taxaw lepp taxaw nga mëna song projet bu tolni projet Jumaa Touba ji lolu tam lu ligéy bu réré lé waye tam daré tar bi nga xamné sos nako ngir di ci défar nit ñi waye tam di fa ligéy mbay lo xamné ni ci lañuy financer projet yi nga xamné ni mom la mouride gi di taxawal lolu di wone yoonu nga am ñoo autosuffisance wala autonomie da la koy may moy nga mëna sukkandiku sa bop ba mëna défar say projet lolu mouride rek ngay gis danaka ñuy taxawal yenn projet te sentu ben ndimbal bu jëge bitim rew wala ndimbal li joge ci état sen man man ba lolu ñom ñi ñëk wuut señ bi ñoko jëmb ci señ bi ba tay ñukay wëyel waye tam nga gis dekk yu bari nga xamne ni sañ ci lako te bu ci nek lu melni tax ko wona jog tax ko taxon ko jog nga xamne biñu delo ci delu way gis nañ 1914 ak 1941 sañ ci nañ ci lu melni ci dekk ak ñatt yo xam ci digënt wala donte ëpp nako waye digënt bobu rek biñu wañé li fi nek ci dekk fukki dekk ak ñatt la boko don xol tay day melni kon ñaar at yu nek sañ ci nañ dekk lool nak ci njambar deug deug mokay man ndax bo xolé tay ñi sant sant keur sax dafa leen jaxuma lak nak sañ ci ëpp dekk kon mom jëm ngi non joxam dal liñ mëna royé ci mom bari na liñ mëna jàngé ci mom bari na motax école la waye ñom duñ ay jëm yo xamné ni comme dañu japp rek jëmi doom adama ni motax ñi nga xam japp nañ ñëpp nonol señ bi yitel na leen waye tam xéet
1: wi yitel na leen ci Tenière FM 88.6
0: am nañ ay repère am nañ royétéf yo xam buñ ci dello man nañu def lo xam dana jariñ nit ñi jariñ askan waye tam nak ñu gëm né sen doxalin yoyé dañ ko war di yok dafa war di évoluer manam dañ ko war di gën di doxal li jamono gën di laaj ñukay gën di bayyi xel motax tay ñi ne ci suñ bop suñ kanam gëm nañ ne di ay kilifa nangoo nañ ñi ngi am assumer sen responsabilité baax ba waye gëm nañ dal kilifa da fay assumer et responsabilité ci orienter nit ñi tek leen ci yoon tek leen ci siratul mustaqim té gis ne drapage yu bari na lool ci jamono yiñ toll ni té leer dañu dem ba japp ni kilifa sax legui xeyna leneen dafa xew motax kaddu di juk meunta ñak ndax bu kaddu jëgul fam wara jëgé dana jëgé fu wara jëgé lool nak leneen lay jur kon dal gëm nañu dundal diiné ji té ban ko dundé loolu mom luñu sentu la ci kilifa ak diiné waye tam baña exploiter confiance bi nit ñi am ci sen jarñul bop waye nga koy jëm ci lo xam da fay jarñ mbolo mi lu da xamna señ mbacké lo lañ bëggono tënk ci tambalé ko jotaay bi dila délo kaddu gi assalamu alaykum wa rahmatullah
2: ma sha Allah jërëjëf señ Mamadou Fadal yaakaarna jotaay bi amna solo lool dafa na képp ku doon téwlu doliku nga bu baaxa baax ci njàngale mo xamné mën na ni amul jël commentaire ndax dafa leer bokku na ci mëna jàngalé ak aji jàngalé moy li ngay wax nga wacc ko bëñ tollok niveau bi nga xamné fi le nit ñi fi seen degg toll la ndax day tax ñu gën ko mëna jëriñoo xeyna mëna ñu baña guddal ci commentaire waye buñ ko doon teunk rek ci liñ jàngat aji waxtaan bi c'est une soit ni ko waxa nonu nga xamné gën na yaatu jëm jo xamné dañ koy xol diko askan la fenn waye dañ day japp né ab jàngu kay la nga xamné kon yellon na lool ak fi jamono tollu ak qualité yu bari yi ne ci mom nga tuddu ci am solo jaaduna ñu yaatal gëna yaatal ak xamlem manam xamle moy kan ci bëpp barab bo xamne mëna safa jallé xamlé nit ko xamne des ko wara roy ñu mëna jëtëng yi ne sen so jëm loon yo xamne ju feñ fi mu wara feñ la waye bi feñ fi mu wara feñ itam ñim feñ ci ñom xam nañ likoy xaar tax ba ñu yar ko ñu jangal ko ci bi jang joté mu jang lepp lo xamne lu julit wara jang la waye bi yar joté tam aji yar ji nga xamne moko yar te yar yar kat yeb diko xamne bayiko won muy doxa ciobarem xamne tek nako ci yoon ndax lam mom lam na ron do ëlëk umbu ton kiko yar umbu ko won kon duñ ne lol da ko yar ngir mu wutu ko waye doom julit la jo xamne dañ ko wara jaar la fi jaar la julit ñi xeyna amna ci xaas di ko xamne itam bi
3: ci
2: ko xamne it guñ wara jël ci mom exemple ci anam yépp ndax amul genn anam boy jël ci mom go xamne da nga ci xép doxinam wala nga xép ci waxinam wala lum def lo xamne da nga nan bu ko defewon nang mu gëna bax kon lool day tekki dañ nan doom adam du mat waye yalla dana ko sédé nit dana am ci nit ñoo xamne mëna tuddu seenu manki ndax dañuy nekk nit yo xamne nit valeur lañu xamne seen jëf buñ né manam lepp luñu jëf rek nga mën ca génné ay jàngat yu bari bari yo xamné ko amu xel dana ci mëna jëriñu kon jotaay bi amna solo lool buñ commenté xéena mën na gëna yagal jotaay bi té melni waxtu yi xawna ci té kon muy jotaay bo xamné dañ ko amalon ngir wajalé ko magalou darul khudus ci taxawayu comité bi nga xamné moy yor organisation magal gi di amal jotaay yi ngir diko gattando bis bobu ñukoy amale fi keur soxna day mbacke mom cheikh ahmadou mbacke gane fatma xamna bu ñewé ci kaddom seigne mbacke diop khoudar moy wax ci touram inshallah rabba kon xamna la nga jox fekke
3: Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Mbokk yi ngi len di nuyu di len ziar di jital ci nuyu ak ziar yi al khalifatu al amdil buridin maulana cheikh mohammed al muntaha al basir di ñaan yalla borom bi subhanahu wa ta'ala may ko fanu guddu and ak wergu yaram banali mu nal ci l'islam ak yoonu murid megal yepp ñaan ko ak mom di ziaré serigne cheikh mbacke madina mi nga xane moy khalifa cheikh mohammed al mustafa ci jamono ji ñu toll di ziaré bu baax it bolem khalifa yu baax yi nga xamne ñoo tew ci jotaay bu am solo bi nga xamne niko serigne mbacke waxe rek jotaay la bo xamne dañ koy wajalé ñibbi sik serigne bi ci dekkum bu tedd bi di Touba diko wajalé nak ay jotaay xam xam ci commission bi nga xamne moy commission bi jëm ci walu culture ak communication te serigne cheikh abdul ahad mbacke mu serigne cheikh gayna fatma diko coordonner ak ci coordination serigne cheikh aliou ci magal gi nga xamne mo nek suñu kanam ñu ci amal ay jotaay xam xam yo xamne dañ ko koy wajalé jotaay nak doon juroomi jotaay yo xamne ñi ci ëpp day laal dunduk cheikh mohammed mustafa wala aw doxinam wala guddigu maggi tay ji nak ñu jaglé lon ko soxna nday mbacke mu serigne cheikh gayna fatma ngir di rafetlu ay taxawayam ci kër gi nga xamne moy kër cheikh mohammed mustafa motax commission bi jaglél tay ji muy jotaay bo xamne serigne fallou bousa assane moko don def don jotaay bu am solo bu am tini mi ngi jëmon ci cheikh mohammed mustafa ni nga xamne non la nekké njit luñ wara mëna roy ci walu ru ci walu économie waye ci walu ni nga xamne non la don jito non la don jité nit ñi ak nim leen don sayto mu téréte ko nak ci anam go am solo lool go xamne melna ne liñ soxla won lepp ci tém bi serigne fallou andi nako ñing koy sante bu baax di sante serigne mbacke mi nga xamne moko don modérer jotaay bi liñ ci mëna jàngé rek moy ñu xamne serigne modou mustapha mom dafa am waccay bi nga xamne mom la wara am serigne dako wajal jàngal ko yar ko def ci mom li wara nek ci mom tel ko jox ay responsabilité mu yilif ko tela sañ ci ay dëkk tela tagat way ci jëflanté prophète bi yaa mom la doon jëflanté ñim jité won waxna ci lu bari bari doyna ci sekk rek ni nga xamne doon la doon diiso ak nit ñi amna daawu doon ko xamne xalaatu bopam rek la ndoxé waye daan diiso ak nit ñi di sotanté ak ñom xalaat waye di saytu nit ñi tamit saytu win wa gëna rafet ba tax cheikh ibrahim diop al-masari bam koy tag da wax ne ta'allama anwa'a siyasati mutqana manam xéeti politique ak saytu win wi nga xamne mom lañ sayto nit lepp seigne modou mustapha da ko jang waye yëmu ci jang ko waye daf ko xarañe kon ñu ngi koy sant bu baax mom seigne fallou ci taxawayam di ñaan yalla borom subhanahu wa ta'ala gën ko deugar deugaral gën ko sam gën ko ar di sant soxna nday ci taxaway bi wax deug yalla momit son na ci lool di ñaan yalla borom subhanahu wa ta'ala dajale ñu ci ak ngeureumal serigne bu mag bi kon ñogi jéglu ci cadeau yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Vous écoutez
5: le réseau
4: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et l'RK FM.
5: Le réseau
4: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djougé Dakar, Touba ak Louga. Djar ci Tchenar FM ak Diantibé FM, indi l'RK FM, di bati djam, djaplante ak wolente gu andak yakar.
6: Assalamu alaykum mbokki tel al khamis fukki fana djuroom ben ci muharram muy wéru tam xarit di wéru ñëk ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fukk ak djuroom ñatt ci gadda yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaari fan ci wéru zulhiyya ci atum ñaari jundi ak ñaar fukk djuroom ben fukki fana djuroom ben rafetul dafa bokku ci lim yu fatti al khamis ju nek sunna la ci ku ko man mu wor ko ñaanuk bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga dakk ci sa yermande اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم آية بسبي سنو برام وحنا تي القرآن نه ندخ نيوم ني لا يالا يمي يهودي دانيوي واخ نه سفر دون لال لودول اي بيس يونو لم دانيوي دورال يالا تي سين دينه لولا لين نخ سورة آل عمران آية 2 فوك اك 9

0: Batu jamu bi wote japlenti aku wolon tubu andak yaka. Batu jamu bi wote japlenti aku wolon tubu andak yaka. Andak yaka. Andak yaka. Andak yaka. Andak yaka. Andak yaka. Andak yaka. Andak yaka.
1: Jerejeuf mbok auditeur yi waxtu ñu randak batu jambe kaddu ko magni kilifa yu bax jotna. Tay ji ñu ngi dalal ki nga xamni mom modi Seydina Ousmane Gay tay sir lancir. Bëgg xeex ak mom waxtaanu teunk jëm ci walu jam. Señ bi dañu gis ni aduna bi dafa xawa jaxaso tay itam xol yi gaaw juk tay it lu mur xel yomb lol. Radio Jant BFM ak Cienyar FM japp na ni jam bokku na ci likoy safara. Señ bi ñu bëggon xam no gisee jam ak lu jam mëna jur.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Señ Abdoulaye ñi ngi lay gërëm ci salat bi ñi la wax ni rek Cheikhou Lamine Gaye mu baax ma da wax ni jam gisul ko gën fi gisul lo ko gën fele. Tay it lu way am ta mo jam da nga jaay loola jinde ko jam waxna lu dugub jam ko fere ko te nit ki lu bëgg na koy sakku ku bëgg jam da koy sakku
1: ginaaw ku ko bëgg ku nekk dang koy sakku ci kaw sakku gogule kon nuñu mëna def ba am ko mum jam
2: wa nuñu mëna def ba am ko da ngay jaar ci subla salam subla manam ci yoon subla salam moy yoonu yalla wi ne wet ngir mi nga xamne ku ci na nol ban rek ak tak mom suñu borom amul ben baat bu waxe lu dugul jant te may jaar ci ñal aw ñal baaxu te ku bëgg jam da nga jaar ci jup wa na satum saxan fata bi mo yone yalla wi wit bo ci ne nol ba rek sun borom amul ben bat bu wex lu dukhul jalat lolou dal lañ war def tayit ñak ci ajer wurt aw ñal wurt aw ñal mo mo fital te fital kuy fiir ngay mujjii kon te courier sawrale gindi kon nañ jaar ci njub wa na satum saxim li rek la ci xamone ma ngi lay gërëm di la sante jere jeuf salatu wassalam ala rasulullah
1: jere jeuf sayyidna usman gay tay sir ansir jere jeuf mbokki juliti jere jeuf mbokki talibe yi kon nak li mo ne kon batu jambi ñu andon ci sayyidna usman gay tay sir ansir ngir rek xantu wat li nga xamni mom modi kaddu mag ñu bax ñewon dem tay dogo ñew ak li nga xamni mom lañu wax ci jamm kon bokki san nañ leen gëreem leen jox leen di leen inshallah benen batu jamm ci wenn waxtu ja ngeen jëf
0: batu jamm bi wote japlenti ak wolum tub andak yaaka batu jamm bi wote japlenti ak wolum tub andak yaaka
3: bankasu rew mi ñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yëpp tambalik pacc bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yëpp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluwaye mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci këru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xamni bare bu komi teudde ci biir réew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi bare bu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 2139 wala bok ci site web bi www.insd.sn
4: Touba ci kanam
5: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
6: misrak mi abi jaay khair manabat wajallilahi maskani Touba ba mislas mi abi jaay khair manabat
7: sama wër ku yaramu doom daf ma soxal lool mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasine ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci febaru res febaru lafagne ak ci sekkat bu tarbi ginaaw loolu yobbu naa ko juróomi yoon ngir mu ñaqu si bërëbu fajukaay bi ma gën a jege bi mu amee weer ak genn wàll mu jël ñaqu exavalon 1 ngir aar ko si waxu feebaru jàddaaxal jàmbataan feebaru meningite feebaru res feebaru lafañ jël ñaq yi koy aar si feebaru dënn ak biir yuy daw yi ñaari weer ak genn wàll ñu tolanti ñaq yi ñetti weer ak genn wàll FM dellu ñu ñaqaat ko bi mu amee juróom-ñeenti weer jël ñaq RR1 ak VAA ñaq yi koy aar si ngas ak rubéole ak feebaru pays su yeggee fukki weer ak juróom mu tolanti ñaq exavalon 4 ak RR2 bi koy aar si ngas ak rubéole. Bu ñu fàtte itam ñàkk xale yi jigéen yi am juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak ñeent ngir musal leen si cancéru col de l'utérus ku ci ñàkku xaar juróom-benn weer tollanti ko ngir aar sama doom si fukki jàngoro ak ñett yi mu mën a maytu si biir PV bi damay toppate matal ñàkk yi ni mu ware.
8: A'udhu billah bismillah inna waliyallah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man waala mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. Ginnaaw biñ jiitalee musulu ci seetaane tàmbalee suñuy kàddu ci turu yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam noo ngi leen di nuyu ci nuyoob lislaam muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. Di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mohamadul Muntaqa xalifatul aam li tariqatil muridiya di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi tawiral ko waaye itam di nuyu Serigne Cheikh Bombali Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Mohamadul Mustapha Al Karim di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi tawiral ko ak mboolem njabootu Serigne Touba gépp ak taalibe yépp. Lii nag lenn ci ay ndénkaan la yoo xam ne Cheikh Mohamadul Mustapha Al Karim mi nga xam ne moo njëkk a wuutu Cheikhul Khadim radiallahu anhu di al xalifatul aadam moo ko defoon jëme ko ci mbooleem taalibe yi di ndénkaan yoo xam ne nag da ko daan def ci lenn ci ndaje yi nga xam ne murid yi daanan ko daje lu ci mel ni màggaluk xisruuna muharram di bis bi nga xam ne ci la wala guddi gi nga xam ne ci la sëriñ bu mag bi radiallahu anhu dëkkaale ji ak boroomam fii ci Touba al Mahrousa. Mi ngi toll nag ci juróomi ndénkaan yoo xam ne mbokk mi di Serigne Mbacke Diop Khoudor di jàmbaar lool di gëstu kat moo ko doon dajale. Sunu mbokk nag di sunu xarit di sunu wallare di Cheikh Mohamadul Mustapha Mbacke Diyoli moom Serigne Salihu moom Serigne Abdou Diambacke Diyoli sàkku woon ci noon ñu fii ko ngir mu gën a yaatu njariñ li gën a yaatu ci mbooleem jullit ñi ak mbooleem mbokki taalibe yi. Kii di yëkkati kàddu gi nag di firi ndénkaan yi mooy Salihu Mbacke Diyoli moom Baye Serigne Mbacke moom Serigne Abdou Diambacke Diyoli di ko def nag ci ndigalul magam xaritam di Cheikh Mohamadul Mbacke Diyoli bokk ci ñi nga xam ne ku ne xam na seeni taxawaay ci Darul Quddus rawatina ci turandoo yi Cheikh Mohamadul Mustapha yi. Kon ndénkaan lu njëkk li Cheikh Mohamadul Mustapha Al Karim da ci soññi taalibe yi ci lu jëm ci liggéeyu jumaa yi Touba ji nga xam ne ndigalul sëriñ bi la sëriñ bi joxe woon ci ndigal dénkaane woon ko. Dénkaan lu njëkk li mi ngi tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu amma baadu. Kon Cheikh Mohamadul Mustapha Al Karim dafa tàmbalee ci tudd tur yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nuyoo ci nuyoob lislaam di asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu daal di wax ne fa inni usikum ayuha al muridun bi taqwallahi taala wala sax ñu wax noonu rek ci wolof bi mu gën a gàtt nee na maa ngi dénk maa ngi leen di dénk yéen mbooleem murid yi maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla ci farlu ci topp ay ndigalam tey wattandiku ay tereem té ngeen xamné ak talibé du yam ci ay wax rek wayé dafa am yukoy firndel di tektalé wéru talibé ga yoyé di firndel talibé gi nak tay tektalé ak wéram la ca jitu moy nga deugal ci bëgg sa sëriñ ak diko liggéeyal sa kem katan da ci tek né képp ko xamné bëgg na dara te bëgg yëm bëgg loola deggu ci mom loola mu bëgg da koy gënal luddul mom kon lim jublo juñu fofu day melni modi bëgg giñ bëgg sëriñ bi bu féké deggu na ci ñun sëriñ bi dañuy gënal kudul mom bu ko défé nak loola day feñ ci suñu lamine di jeexital ci suñu jër ci ñuy nango jëf li nga xamné mom la sëriñ bi sakku ci ñun ndax kat innal muhibba liman yuhibbu muti' képp ko xamné ko am ak tiofel la day top ka nga xamné mom la am ak tiofel ci mom manam nit ki lay tektale né bëgg na mbir sangam wala bëgg na
0: yone di deglu teñeñ FM 88.6
8: kon dal ki bëgg mom day nango top kam bëgg da tété né seeni alal ak seeni dom bum len fat bi mukk walis tuddu yalla ak fatliku yalla lolu aya la bo xamné mi ngi ñew ci suratul munafiqun aya wala tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah da min non lañu ci aya ba way min mi xeyna non la ko binde aya mom ya ayyuhalladhina amanu la non la tambale la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah da tete gi tam benen aya ci suratu fatir muy fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur dunduk aduna gu soufey gi bum len wor tawara kon ba di shaytané bum len wor mukk ci yalla non ci suratu fatir lako sun borom wax aya 5 da tete gat benen aya nek ci suratu ankabut di aya 64 ni wama hadhihi alhayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun nena dunduk aduna gu soufey gi dal du ludul am fo aki ay tiaxan aki fo akum fo aduna dal dafa melni tiaxana ki fo rak la waye dal na ngeen xamne keur gu mujju ga moy deug deug nak ak dundu te moy dunduk alakhira ga dal moy deug deug ak dundu bu fekkontene xam ngeen da tete ak benen aya ci suratu ali imran di aya 157 mu wax ne la maghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma tajma'un ngeen xamne njegal lu bayiko ci yalla ak yermane yalla mo gën fouf li ngeen di dajale ala li adna yi ngeen di dajale sakku njegaluk yalla ak yermane yalla mo gën ci yeen mo gën lolu fouf ci yeen da tete gat benen aya ci suratu tauba di aya 72 ni waridwanu minallahi akbaru dhalika huwa alfawzul azim ngeureum lu bayiko ci yalla day mo gëna reey mo gëna mag lepp ta loola nak moy texegu mag ga tegaat ci benen aya ci suratu ali imran bi aya 152 ne wala khad sadaqakumullahu wa'ada yalla day deggal na ab dahalam lam digi won deggal nako batay mo wel sonye yoy ne sen borom mo len bind ci ciobarem ngir ngeen jaamuko wërsegal len ak dundu ci ngeenelam tay tam na ngeen xamne da ngeen faatu comme ni ngeen di nelewé waye da ngeen dekkii comme ni ngeen di yewo xam nga nit ki mu nelewé day melni ku faatu waye lolu misal la ci jëmmi faatu mi nga xamne moy naka non itam bu nelewé ba yewu itam day melni ku faatu ba dekkii day melni ku dekké ci faatu waye tam lolu day misal dekk gi nga xamné dinañ ko dekk ginnaw buñ faato da ci tek né nak na ngeen bayyi xel né yeen ñepp da ngeen delu wat ci seen borom ta dana leen xamal li ngeen doon jëf mom cheikh mamadou mustapha batay mu wax né jamono ji ak fatte ak saggan bari na fi lol waye nak ma ngi len di fatali waxi borom subhanahu wa ta'ala ci sourate ali sourate ibrahim di aya 42 wala tahsibanna allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun xam nga nit ñi ngi bari nañ ak fatte lool ak ak saggan waye yalla mom bu len ñortu mukk ne dina saggan wala dina fatte len ci li nga xamne mom la tonke di jëf kon na ngeen tuub jëm ci yalla ndax na ngeen tuub jëm ci yalla ñëk bis di ñew bo xamne ñëk bis bo xamne ku nekk ci yeen dina am lu ko doy sekk fatubu ila allah ta'ala qabla an yakuna li kulli imri'in sha'nun yuni kon ñëk ñuy ag ci bis bobé nga xamne nit ku nekk dana am lu ko doy sekk na ngeen tuub bala ñu ag fofu da ci tek ne na ngeen sakku ak muccu yek muy fat yek ak fatam na ngeen sakku ak muccu bala leena fat te ngeen farlu ci ndigal yi yek ngeen ci lotu wala yek waxtu wa nga xamne mom lañ ko warona joxe waxtu wa yek waxtu wa di wessu na ngeen farlu ci ndigal yi da ci tek ne nak bokku na ci yi gëna deugër ci sababu muccu ci sababu yi nga xamne moy tax ab talibé muccu bokku na ci yi nga xamne itam mo gëna mëna japp ndalal talibé bi yegg ca lam bëgg modi ñu tawfiqal ko ci li nga xamne mom lañ ko tanal moy yalla dimbaliko muy jëfé li nga xamne mom lañ ko tanal ci ay jëf yu baax rafetal wërsegal ko itam rafetu top ndigal naka non itam bokku na ci texé gu mat bokku na ci texé gu mat sekk yeen talibé yi ak seenu texé ci ngeen jaaré yi ab cër yi nga xamné mom ngeen bokku na ci likoy mayé ngeen yitté wo mbiri jumaaji nga xamné sëriñ bi ci bopam moko diglé banop itam deggal ci gimiñam mom sëriñ bi né ndigal la lu bayiko ci yalla mi nga xamné moy borom minde fi jaaré ci sayyidul mursalin sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam mu digal len ko ma jotali len ko man nak dama len di wax la sun borom waxon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci suratu nur aya 54 muy wama ala rasuli illa al balaghul mubin ndaw dal dara waru ko nudut jotli gu leer nañ ni kon man dafa melni ndawul serigne bi la ci yeen lama serigne bi la len serigne bi digalon digal mako man itam jotli na len ko kon lol kon defna sama wartef

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak ree yu metti fekk mbolo tok mu ni len da xam ngeen lima tax di ree ñu ko bëgg nañ ko xam bacci mu ni len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel ta dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ kon nak joyi ci la joyi len wañu dara
1: iza kadabtu fasa arshul maliki wa kaza bi tasbih kull malaki
2: man dama bëgg ngeen ñing ci bax wax ji moy man ñu tic nak ndax man na na wacc fa allah ya donc rek ñu ko doy bal xel dañu man ma ñu wax wax ji kon mu nekk ñi ñi koy nekk li allah ñi koy degg bam jaral leen di ñek seen alal ak joy ñoy ñu wax sax leen ci lool li rek bu ëllëgé fuma jëm bo leen xataay li yobbu
3: gannaaw neena yusi liqati man ahabba kep ko xane beug nga sama xassé bi dana la mëna agalé ci yalla waxatu mala nga beug ko diko jang kon sax ag ci yalla bu ko natabli
1: inna kitabati indallahi dulli zawin kuburi wal malaji
4: serigne bi wax na sama xassé yi da fay dakk setan idha katabtu aw qara'tu halwala iblis fawran ma'a man taqawwala sa bu ma bindé mbama jang iblis day daw num gëna gaay
5: ci xasside yi rek ci xasside yi rek man mala xam serign bi ci xasside yi rek ci ngum meuna begele
1: akramanil akram bil qur'an wajadani bi mawridis samaan
6: ay nit ku bax ku yalla nara dimbele bu deglo beuri serign touba ba jaral ko ci joy bo leugate yow ma xiyam fonga ñom ñoyé giñ naane bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mënu ñu and ak ñaan
1: lam yanhuni waswasatun aw lahu aw kadarun aw afatun aw sahur
3: amul lenn lo xamé ne li gannaaw alquran bu wéyé lu gëna gaaw ci agalé nit ci yalla muy xasaayti serigne touba yi ndax mi ngi ko jukké ci alquran jukké ko ci lawhul mahfuz jukké ko ci hadith rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
1: akramani bi kawni khatti inda mimma yuhaji fil jinan tunda
7: bokku ci magal qasida moy qasida de yengal aras iza katabtu tazza ashr baqi qasida de yengal malaaka yi ñuy fetta soko sabbal niko murid di defa buñu deg ñangu qasida wa sabbahat malaa'iku tiba hajat qasaidi quluba ahli badrin wa sara'u li hifz ahli serigne bi nana sama qasida yengal na xoli ahli badrin yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar nim yengale xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxo ak man di ma samal sama njabo qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith luddul alquran ak hadith qasida la gëna mag serigne bi moko wax motax mu né wa faqat ghayr alquran wal hadith
1: azaydi min mujizatil muntafa salla alayhi man hada wa taqa
5: khasna ñom ñi bëgg nañ leen nekk liggéey xass bëgg ci xéppé khasna
1: Akramanillahu bi kawnil hamala

0: إخوة الكرام، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. السلام عليكم يا باخ الحاجي فرم كادي سانتو باخ وا ماك جام با الحمد لله سانت رك يانج سي جام نكا مبيري الحمد لله ما شاء الله عندك راغوني كوم داب رك ما سانت الله باخ الحمد لله الحاجي سواجي واو الحاجي خادم wallahi ndeysane maté nako dé dira def alhadji sa waji da nga rat
1: wa djégana nak tay mum djégana
0: la ah tay sori woma dal
1: wa djégana la tay
0: wa ah alhamdullilah kon wa wa yalla baxna wa yalla baxna dira def alhadji alhadji ngi nonu fa tabarakallah borom kaddi gek mbaki kadior borom guy bind alhadji abdullah sis baragay ñu koy gërem borom ko la ban ak mbour tabarakallah tani xamna wa mbour nga dekkal ñakul xamna ni motax nga xawaraar ci alhadji ni mu nekke je borom kaddi borom gi bind golu goru ndore ak ajabatu assalamu alaykum yaram bi wallahi ndeysane tabarkala rafetna wa lolou amna de Ablay dama ko ñewante na Ablay fi ne yaram wa neexul xamna ne yaram way metti han jesbu waaw jesbu han ah sa waji li nga bëgg bax na de jesbu la indi leg inshallah taala wala khadim kebe xarim ke mom alhadji bar la ñu ko na dama lay ñew ci jesbu rek kon jesbu rek inshallah taala ablay mu jël lan ci mu jël xalé ya yo ko non nga gisee dal ablay Allah ni dug yalla la ba jamb ni dug yalla Allah fay ko lox lolou mourou sadiq ah ko xam ah nek ak mom nak pour yow rek ya nek ak mom ñun ni nek nañu mom di bu ko xame xam nañu ko di elan
1: sa waje ko tane
0: sa waje wa laaji mom ko bax la de wa laaji wa laaji wa jambar la mi ngi defaru ay wadi
1: ma ngi ziar bo bax wa restaurant bi ñaar tel ñep
0: restaurant ñaar tel han
1: wa restaurant bi ñaar tel
0: waaw
1: ñi nga xamne ñoy jaay ginaar yi ñaar yi safi
0: ha alhamdullilah
1: soxna mama
0: soxna mama
1: ngi ziar bu bax
0: ha fa tabarakallah mama
1: ma xar tu bok bobu
0: ma lo togul baxul
1: sama dom nday la
0: wallahi ndeysan ngi
1: ziar bu bax
0: dom nday kol kerez
1: kurus ma ngi ziar
0: kurus kurus wala xaftan nga bëgg wax xaftan ah fani gisoko ah est-ce que sans wul heure bi tamit
1: ah man kay manké la ci ñu na ma ko xawna fi geej
0: xawna fi geej ha
1: dama ko ñu tek ben jour ñu duggal ko fo xale fo wur ba ko
0: fu bakane
1: waaw man ko na ci ci di sa class da ngay toge ne da ngay jënd
0: ci buntu bi ne dok ci buntu bi
1: okay
0: est-ce que ci sa waaj wa ten ko yaatal rek comme que fofu mom beureu bu teranga la
1: beureu bu teranga way da
0: am xamtan sa way la yene bokku borom touba yaatal ko rek
1: ñu bokku borom touba way yaatu ma lol de
0: ah te yalla lol
1: mom duma ko yaatal
0: kenn sa waji man de sey bir
1: ah
0: ligay
1: sa way te bo ñe da fo yeb
0: ha
1: wa ma la xama lol amna ben fess bo xane man ñu ma fay tok
0: pour yaw la
1: ay ay ko xamne ko fenk to ko mo ñu dafa
0: def ah wa ko nek ak ci ram de mom deug yalla lol de
1: kon nak yalla lolou yalla am mako jegal
0: wa lol wa ñata
1: di mako mom
0: ah wa lol tamit de
1: rokko bu mako mom
0: wa lol ñu xut bañ tamit
1: wa mbaay ak jam rek
0: wa sante yalla bu baax mbolam ñu tewlu ñep Dakarok fep ndaysan
1: amna radio mom bar nañ koy tewlu bar na ko mak
0: wallahi wallahi ndaysan
1: kon ñu ziaré wa mbawor ñep
0: ziaré wa mbawor yep
1: bayu ñen
0: tabarak allah alhamdullah di cheikh fall mbawor gor yalla suñu bashiru tabarak allah sunu khalif wa ka def nga lu bax wa lolou amna mom yagna lolou lolou demb la du tay
1: wa takante bar nak color gi day gëna
0: aha
1: inshallah
0: inshallah inshallah ya fa ñëk ya fay mujj inshallah
1: ndax sunu way da sunu doon day lepp
0: lolou yalla def nako
1: boko ci dara
0: yalla baana ci sikay mako tane mom
1: ya ko wa mo tane way
0: det mako tane nak nangul rek
1: amna kon koy xolal
0: nangul mo rek ba benen yoon après nga ki ko nga faral
1: man ci ci man ay yoon doom ni mu demay ko ndox tay amu kenn solo moy
0: ndox lolou de say wax rek say wax do nga de
1: ah di ko may wax
0: say xalat do nga joxe fi ni xamuloma len ku may ndox ko mudul may ndox
1: da nga am solo moy ndox
0: da di lu seyo
1: yow yow genti na la ba tay nangoo bouse bi ni rek
0: ya de yalla da def xamna ni ngi may ki rep ni ngi may ki yep yam gëna bëgg kon nak say mbir mo fi ne man da wono ma len waroma ko lo mi fi fan rek yam gëna bëgg
1: man mi
0: yalla nako yalla jox

0: jerejef jerejef serigne modou mbay mo serigne salih ñu ngi koy gërëm bu baax tabarakallah borom yari fatu yalla yalla barkel ko du ni mbolé wa liberté abba war salam aleikum wa jëwri ah imam barakallah naka mbiri
1: sant bu baax baax
0: alhamdullilah ma sha Allah wa war ñu ngi ti rek jema bay rek sant yalla baax tabarakallah
1: yalla bu mboy
0: damin yalla bu mboy wa waw
1: ali ziar ba
0: jere jef job
1: ziar mbolem kuy tew la radio rek
0: mbolem kuy tew radio tabarakallah lay ndissane
1: ziar ñep wa appa wé ñu
0: def so bu chenar
1: ak ñi ñu xal ñu yépp
0: rek wallahi wallahi ndissane
1: ñepp radio yépp la
0: tabarakallah tabarakallah ndeysaan amin diop jankat yëpp ndeysaan ak soppe jankat yëpp
1: seigne
0: modou
1: modou rouge ak seigne mohammed la len daara
0: lay ndeysaan
1: ak wala ni tew la ni dagge
0: ah lay ndeysaan dawar kala tawar
1: seigne ousseynou gueye la
0: seigne ousseynou gueye
1: waaw
0: waaw
1: bim def ci magal bu ndek
0: magal gu ndek ah waaw waaw waaw
1: du comprendre nga
0: waaw waaw magal bi
1: waaw waaw bëgg waaw mo dal bëgg na fa waaw
0: ci sa waay inshallah xama sé ko wala mo naaj waaw
1: waaw inshallah
0: nak seigne touba
1: waaw baax na doxal
0: wa kay jo barakallahu kon bakanam
1: yoro
0: waaw yoro wi ko ajja

0: babakar kergan yar wa bawan
1: jerejef al imam serigne pat djé mou serigne salih ñu koy gërëm diko sargal waxiyan bi ak nun rawdina sa su nek woni bek ci am jerejef djobu djubba mu ci xewal dama ki ndam pay ñeel nako ci kaw ci kanam ci lu bax
0: moy sen
1: ma ci batay 88 628 06 18 17h botal na ñett ci mili ci lambay jot ci mbal mi
0: babakar kergan yar wa
1: met ci mak
0: moy sen amala
1: nakata sa docteur mexe
0: babakar kergan yar wa bawal

0: ci borom magal gi
1: tay ma magal ya rambe
0: borom ñaari ki fane ci muharram
1: yak nga da
0: ko legge ba maté
1: tay ma magal ya rambe yak nga dal magi mam cerno ibra fati magi serigne manum ne wasi de gawan bayu basiro bara
0: wa abdurrahman maymuna fatiya

0: kon kay santanu war nun muridi santanu war
1: banu amé ku melni dambaké muni degel ci mustafa ci khasida
0: serigne bu ma ba alu lay yeb sere ceram
1: ko mom yonam mom de kam bi
0: di touba
1: ta am ndegam
0: serigne touba ko alu lay yeb sere ceram ko mom yonam

0: وذاق ذو الفسات
1: شاكر رسول
2: الله عليه. بسم الله. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
2: أها باي مودو.
3: واو نجاي ما.
2: واو أوكي يا سيلا. سيلا نجار جيرجف الحمد لله. أمين بالله سند سام.
3: Mom dong ko def
2: mako def de andula ken
3: jël li ci gëna doy wat moy nakki te kon yonenti yeb ken ku ci mom tekna ko ko mom dong dal nañ ko ci wax bi
2: lay lay wallahi ndeysan
3: dal nañ ko sul
2: wallahi ndeysan
3: def nañ ko lo
2: yep moko ñaarel
3: lepp lepp mom rek
2: lay lay illallah
3: señ tuba ken la
2: ken la de
3: yal nañ ko yalla fayal
2: yal nañ ko yalla fayal ndeysan
3: ya
2: rasulullah waw
3: señ babu taw nek lambay lol mu wax non ñepp ko wara
2: wax ah ñepp ko wara wax waw
3: ñepp señ babu soye ñepp
2: mo sofé ñepp
3: mo sofé ñepp
2: ayay badjo
3: nak jare bay sambalo ko modou bint
2: bay sambalo waw
3: bay yad masar ngën sar
2: bay yad masar ngën sar
3: bay bayour gey keur mam sembay
2: bay bayour gey keur mam cheikh
3: bay modou mbeng kale ma fal
2: bay modou mbeng
3: bay mu sambaw
2: bay mu sambaw deysan
3: bay am di sal ke señ fall
2: bay am di sal ke señ fall
3: bay modou mbeng kale ma fal
2: bay modou mbeng keur demba fal
3: bay mbak ci sa keur modou ndaw
2: bay mbak ci sa keur modou ndaw
3: wakar ali
2: wakar ali yeb deysan
3: bay balla jeng touba
2: bay balla jeng te touba
3: mersek mari
2: bay mersek maris
3: tono fama fal jemul
2: badian fama jemul fal
3: boy badian dakar
2: cheikh sohaybu
3: akale akale ñom
2: badian sa keur wali ak gone yeb deysan señ mbak djob ka sa ko ki
3: ken lañ bay su ko
2: selu ah wa ma sha Allah ndax yalla selu ah ndax yalla sen ndax yalla ndax yalla jerejef jerejef tabarakallah ya ko yello jerejef ji ya ko mirito fa tabarakallah ñu koy gëreem bu baax sunu goor gi baye mor jeri sele mur sadiq ci keur señ louga
1: di
2: jaar wa njambur yep fa tabarakallah bayat masar no ñu nga nuyu ñep fa tabarakallah ñu leen di jox sen waccu way baye mustafa mbo señ ci ba sedd ñu koy nuyu baye isman ndjay ci lem du ñu koy baye xel bu baax ndjay yaram jerejef
1: baman kafani
2: wa ko señ tale ndjay
1: Jahi
2: wa sallimi
1: huwa
2: allazi
1: bay modou
2: mbeng ay daw de mbeng
1: dal jam ya bil
2: mudah ata

0: Gambier bisbile jarna war ci gal di
1: jox ci centang gërem ñal lañ fi jaar ñamoon yeen ñi nga xamni ñi ngi won ci diglu bi ñi nga xamni jëm nañu ak su ñu ñaan yalla fasine haaje fasine haaje da dara ci posé ak posé di wahdi hawaaji lasina damo fi khidmati wa habluhum maramu waghfir lana wa afina bil afiyat takun fi darin khair afiya aslih umuri wa umura sahbi summa umura muslimin rabbi warham wa karim wa ihtrim muhammada bi khadrika al azim ya man umida ila al likhama salam jang jëf jër ngeen jëfati no fanano ak jammo bu fet ndax ruk
0: mo gitti bi su mag am de ko wote mel beret ñaar fukki fan ci tam xarit

0: jajëf jajëf Seigne Aliou Ndiaye, jajëf Seigne Abdoulaye Sam, jajëf Seigne Mame Cheikh Lokh, jajëf Alhaji Daouda Guèye. Ñii ñooy sun technicien yi tax ngeen man di nu dégg ci diggante Touba Dakar ak Louga, noo ngi leen di jaajëfal. Waaye noo ngi jaajëfal bu baax it ñi nuy baxel di baxel rajo yi. Rawatina ñi nga xam ne alxiraas ju ne dañuy baxel jataay bii di kàggu, noo ngi nuy ñëpp. Di jiital ci nuyoo beeg siyaar bi Cheikh Mouhamadou Moustapha, di ko ñaanal fanu gudd ak wér ba mboolem naal yim naalal Serigne Touba. Sunu borom defal ko ci lu kawe njort. Noonu lañ koy ñaanale mboolem xulafaa yi nekk ci réew mi. Waaye nuyoo boobu ak siyaar boobu nu di ko jaare ci sun loxol kilifa Serigne Cheikh moom Serigne Aliou. Moomit waar wi muy rajo yi mu samp goppam. Sunu borom defal ko ci lu kawe njort. Waaye nuyoo beeg siyaar bi nu di ko bépp rek ñu jël ko teg ko ci loxol soxna Fatim Mbacke mi directrice su rajo yi. Mu jàllale na ko ci mbooleem ñi ne ci kër gi. Buñ ci tuddee bàyyi Ayib Ndiaye, Mame Cheikh Lo, Seydi Aboubacry Diallo, soxna Awangom daañu ko mën a yóbbaaleel. Waaye ñu ñuy déglu it buñ jëlee seen nuyoo teg ko ci loxol Assaabu Cienière, Ahlu Jant bi, Asdiha Uleer gi, ñoom it dañu ko mën a tasaareel. Soxna Baye Ndiaw Ndiaye, Baye Chini Lo, Baye Ma Yacine Diouf, soxna Fatou Ndiaye Louga, soxna Mère Seck Yaay rajo yi, Khadim Lo Sam, géej naa laa dégg. Maa ngi siyaare ñëpp. Tey nag tomb biin bëgg a jéem a waxtaane dañ ko bëgg a jéeme ci njort. Maanaam njortu tomb biin bëgg a jéem a waxtaane danoo bëgg a jéem a waxtaane njortu. Lan mooy njortu? Lan mooy njort? Léeg-léeg mbir day xew. Sam xel nattal la ca war a topp lu ñëwagut. Loolu mooy njort. Mbir day xew. Sam xel ne la bu lii xewee de jortu naa ne lee ciy topp. Waaye doo am yàqin ci ne loolaa cay topp. Sam xel la ko nattal, tegal la ko rek. Muy rafet di ñaaw moom njort. Day rafet lool, léeg-léeg mu ñaaw lool. Gis nga buñ doonoon mbooloo toog fii góor romb la dugg ci néeg bii, nis kii si jigéen dugg fa, ku nekk la ngay jort. Bu àndoon guddi di dox ba mu yàgg guddi gu lëndam nu romb Seigne Aliou Ndiaye, mais mu taxaw ak soxna ku ne ci noonu ak la nga cay jort ci seen taxawaay boobee. Ak ñii dañ ciy jort lu rafet ñee jort ci ab safaan rek. Waaye njort ya du doon benn. Fi ne su ma romboon fii yor biteel laxas kooku këyit di naan jaar ci mbedd mi di dem, wala ma jël saab kanet laxas kooku journal di naan jaar ci mbedd mi di dem, ku ne la nga jort ne loola lay naan. Waaye njort yi du bokk. Ñii dañuy jort ne boisson lay naan, ñii jort ne leneen lay naan rek. Ba tey ci misaal bu ma tegoon fii sama téléphone bii, nga ñëw bëgg koo jël ma jëkkante koog yow ba nar a gaañ saa bopp. Looy jort? Ma teg ci sama téléphone nga bëgg koo jël ma jëkkante koog yow jëkkante bu metti, looy jort? Da ngay jort ne da cee def lu mi nëbb. Te moo ne mën naa bañ a demee noona. Mën naa am maa ngi doon bind dara loo xam ne boo ñëwoon jël sama téléphone bi da nga ko effacé, te xamu woon ne maa ngi bind, te loolu lu ma ñor la te sonn naa ca, ma bañ nga effacé ko. wala ma don montage dara Alhaji Ibrahima ci monté yu bari fekk Alhaji Ibrahima yi monté dara tek téléphone am di julli bay ba nopi nga bëgg jël téléphone ba fekk mon lem don monté son na ci lol nga nar ko jël mu jëkënte ko yow amana dam lu non monté wayé amna ko lamay jott rek moy da def ci téléphone bi xagn lu muy neub waw tay bu sa borom kër bëgguna jël sa téléphone nga jëkënte ko ak mom ba dara gañ sa bop ay ay wa sa borom kër bëgguna jël sa téléphone nga jëkënte ko ak mom wala sa soxna bëgg jël sa téléphone nga jëkënte ko ak mom lu ne da la ko jor bis boba mom boko joxut téléphone bi ne ko xolal lu ne man na ca juddo mo ne manon na jort lu rafet rek manon na jort lima jëk wax rek kum ci don ci ñom ñaar rek manon na jort lima jëk wax ay lu ne sa xel dana ca dem waye lu mu ci yima fi wax yépp nak na ca ñi amé jort lu ñaaw na la ca ñi amé jort lu rafet nit ñi yalla leen bindé nonu ki rafet ñor
1: déglu Tenier FM 88.6
0: mais man di doon rek lu rafet ñor rek la cey gis lu rafet lu ñor lu rafet rek la cey ñor ki rafet ñor mbir mu man di doon lu rafet rek la cey ñor waye ki ñaaw ñor tin mbir mu man di doon lu ñaaw rek la cey ñor ñor lu ñaaw ci nit nak sunu borom moonu ko jëk téré ngir bon gum bon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñew fedde ko sunu borom man wax nañu na ngeen moytu ndort yu bari ci nit ñi ndax lenn ci ndort yi bakkar la na ngeen moytandiko ndort yu bari yu ñaaw ci nit ñi ndax lenn ci ndort yi bakkar la sam xel di la natal di tek rek dila natal di tek ta lam lay natal dara du ci rafet ta lum la natal nga jël lolou baxut ñort day rafet ab julit day rafet ñort ci lum mëna gis ab julit day rafet ñort ci lum mëna deg lum gis na ca am ñort lu rafet lum deg na ci am ndort lo rafet yonenté bé wax né moy tanduk len ndort ndax mo gëna wër ci fenn yi ndort lu ñaaw yonenté bé wax né mo gëna wër ci fenn yi ndort lu rafet ak ndort lu ñaaw lo ci top dafa am fum lay yob ndort lu rafet boko topé amna fum lay yobbu ndort lu ñaaw boko topé amna fum lay yobbu ndort lu rafet dalay yobbu ci jikko ju rafet moy defaru digënté bo lew nit wax ci nit lu rafet bu sa ndort rafeté yi dang koy man da ngay mëna defaru digënté da ngay mëna bo lew nit da ngay mëna wax ci nit lu rafet ndax ki ñew ci yow nela diw nangam ba nangam ya bari ki nga xamne ndort lu ne lu rafet la cey ndortu ndortam lu rafet lolé ci la lay orienté ba sa xel delsi te dara du ñaaw diw dama ko wo téléphone djeluma ma jort né nangam mune la est ce que du da japp rek est ce que du bang koy wo est ce que du da bayyi téléphone am fi barap
2: Tenier FM
0: newfa wala est ce que du dang ko woyé fu meunta wuyo diw dama romu nuyuma mu ne la est ce que du da la fa fogut wala est ce que du da la gisut wala mu ne la jamono ji de khat khat yi ak jafé jafé yi bari na bari go kolero mu nuyu la dogal ko ngant ndax man na am sax gisula jek jek na lol ci gis lay gisul ndax ay problème si diw fa mako sen monela est ce que la nga jort ci mom rek la fa meuna def est ce que mun lenen munuko fa yobbu fexé ba sa jort lolé narona ñaaw ci sa mbokk mi rafet li moy dayep jikko ju rafet rafet jort fi la yobbu nit moy di lula nit wax ci nit nga jorté ko nam gëna rafet orienté ko fam gëna rafété ba budé ko ñortam narona ñaaw la sax bu joggé fi yow am ci jort lu rafet ci la narona ñaaw jortam jortam yi ñaaw la doon sikki tim xélam lepp deñ waye ni jortu lu rafet di yobbo nit ci jikko ju rafet na la jort lu ñaaw di yobbo nit ci jikko ju ñaaw jort lu ñaaw day yobbu nit ci yaqku digënté ak jëw ak lu ñitu mboti jambur ndax ki gis lu nara ñaaw ñortam ci nit am xélam ne ci sikki saka bu yame ci yow mi nga xamne lu man di doon lu ñaaw rek nga cey jortu bu sagganul nga jengal xélam momé doon sikki saka far jëmi ko ciël ñort lu ñaaw diw nangam ak nangam ngay ne ko man nako de diw dem am nangam da ngay japp ngor defar sol ko leer mu yor moti bur mawla waye di jess buy xolop xamal len ko yow yu ken man la ki nga deg mba nga sen ko ci luy ñaaw nja lu sa ñaaw lu sa ndortu ñaaw ci mom yow mi sa ndortu refetu ci luñitu mbotam ngay dekk ci luñitu ay mbotam ci ngay dekk ndax lan ndortu lu ñaaw li nga am ci mom te amugo ci lu leer te bëgg ci lu leer Mustafa Silemi def fu onser jotté mu romb la dugg ci bar bi da nga defo ne mom ci lu bax rek lay dox yow mi ñaaw ndortu bo sagganut le nga dugg ci bar ba le nga dugg fa nam fay duggé ndax la fay duggalé luñitu lu muy def ci bar ba bu yagge rek légui mu genn nga dugg deyenté kenn wa ki lu fay dut wala taxaw ci rido ba xol tam woné ba ngay duggé luñitu ki lu fay wut dem bo démé amna kula sét ta xamut lo fay wut yéy tam ñort day rafet ñort day rafet ñort lu rafet ci jaamu yalla yi gëna mag la bok nit ki da wara jort lu rafet ci digëntem ak boromam jort lu rafet ci digëntem ak nit ñi jort lu rafet ci bopam nit ñi nit ki da wara am jort lu rafet ci digëntem ak boromam am jort lu rafet ci bopam am ndort lu rafet ci digantem ak nit ñi rafet ndortu ci sa digante ak sa borom moy bokay jaamu am ndort lu rafet ci lem deul ñakoy jaamu bokay jaamu am ndort lu rafet ne du neen ne sa jëf ji ngay jëfal sun borom du neen ndax yalla deul na ñakoy jaamu ak pay ëlëk nga am ndort lu rafet ci ne
2: seigneur fm
0: dunel rafet ndort ci sa borom moy lu sa bakkar bari ak lum reey boko toubé toub gu sel am ndort lu rafet ci ne yalla bal namako rafet ndort ci sa borom moy lu say yitte bari ak lu say aajo bari boko ñaané rafet ndort ci ne yalla dina mako may rafet ndort ci sa borom moy bo nekké ci la la war nga rafet ndort ci sa alakhirah li la war ci sa dina bo ci nekké bo dé jaamu yalla di gor gorlu ci la nga ndigali sun borom yi la nga man di moytu téré mi la nga man nga rafet ndort ci sa alakhirah rafet ndort ci sa borom ay lu digënté khat nga rafet ndort ci né yalla xajna fu né am ko lu tane yalla ku gaaw la yalla ko xamne la foko woyé muuy la lum khat khat man la fa wuyu am dalu xel ci ne bo ne ci ay tolof tolof am yaakar ci ne yalla man na la ca genné jafeñ jafeñ yu ne nga am ñortu rafet ci ne jafeñ jafeñ yu ne ci ak japp ni lay mujjii ko defé nga ne ci digënté ragal ak yaakar am ñort lu rafet ci sa jëf yu bax ne du neen am ñort lu rafet ci sa tuup ne yalla du ko tanxamlu waye nak bokku ci jik ñortu ci ñortu yu rafet sa digënté ak sa borom nak moy nur ci moy teggi wo ci sa tank ba nopi di yaakar sa njegalu sun borom subhanahu wa ta'ala dedet yaakar yermane yalla day and ak gor gor lo man ci ay ndigalam yaakar yermane yalla day and ak gor gor lo man ci ay ndigalam and ak gor gor lu ci bayyi lo man ci ay terem waye rafen jot sa digante ak sa boromit duut ne ñaan yalla lo manal sa bop ba nopi di ci rafet ndort nit ki lam man nako defali bopam te ñaan yalla la nga mënut li nga man da am ñaan yoy yejji la fe gaynde fa ne gaynde ruqbe ñu ne la gaynde fa ne moytul ruqba tay ñaan yalla musal la ci gaynde ga moytu ruqba bul dem ci ruqba waye ruqbe gaynde fa ne nga dugg fa bu nopi ñaan yalla musal la ci gaynde ga dedet da ngay moytu ruqba tay ñaan yalla musal la ci gaynde ga da nga bëgg am da ngay xey ne ci la lay may tay ñaan yalla may la yalla man na ray geleem way du ko jaaxanal ku ne neel ci la nga man tay ñaan yalla la nga mënut
2: cieñex fm
0: auto ko fi am yanga maranam da ngay jël pot bi dugg fe du ubi frigo bi jël wala nga jël fa bitel ñew tek fi nan la nga man mom defaliko demal nga defiko ñaan ko duy teggin tok fa nga tok nan dama maranan da mana dem demal sa bop ci frigo bi ubi ko nan bo sagal mar ray la fa ngeneeli rafet ndortu ci sa borom ak meññatam la ca jitu moy jaamu yalla gi ngay ne ak jaamu yalla la rafet ndortu ci sa borom ak jaamu yalla la ndax yonente be wax ne rafet ndortu ci sa digeunte ak sa borom bokku na ci jaamu yalla yi gëna mag sun borom wax ci hadithul khursi ne sama jambi dana ko dikke kam nam yaakaare ci man ku ne la nga jort ci man rek la lay nga jorté ci man la lay dikké ku ne nga jorté ci man la lay dikké ana hinda sanni habdi biya fa inna sanna biya khayran falahu wa in sanna biya sarran falahu fa in sanna biya khayran falahu wa in sanna biya sarran falahu jambi nam jorté ci man rek la koy dikké bu jambi fasé né yalla dana ko jéggal ay bakaram mu tuup ko tuup gu sel yalla dina ko jéggal. Bu jam bi ñaané ay aajom suñu borom subhanahu wa ta'ala gëm né yalla dina ko ko may, yalla dina ko ko may. Bu jam bi nekké ci xat xat gëm né yalla dana ko ci génné am ci ndort lu rafet né yalla man nako yalla dana ko ci génné. Wayé nak bu jam bi jortul ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ndort lu rafet loolu rek lay am, loolu rek lay am. Kune la nga jort na nga yalla, kune la nga ko jorté rek lay dikki ci yow. Lu jamono khat khat khat lo nek ci jafé jafé bo amé yaakar ci ne fi de yalla man na ma fe wallu ak lum khat khat khat yalla da na fa wallu. Waye nak bo ne hi fi de mum du bax, loolu rek nga am. Non yalla day jëfëndiko yow ci ciowarem. Kon jam bi day rafet ndortu ci sun borom subhanahu wa ta'ala. Ginaaw bo rafeté ndortu ci sa borom subhanahu wa ta'ala, nga rafet ndortu ci sa bop. Bo ñaké di wut rafetal ndortu ci ne di nga am. Bo ñaké bo amut
1: yene gi deggu tenir FM 88.6
0: ci ne di nga am. Bo wappé di fajo rafetal ndortu ci ne da nga wër. Bo nekké ci xat xat rafetal ndortu ci ne da nga ci génn. Ndax bo rafeté ndortu do décourager. Bo rafeté ndort do décourager. Li ngay wut sa ndort di ca rafet da nga cey sawar. Li ngay wut bis bo xey di ca rafet ndort, bis bo xey da ngay cey gëna sawar. Sawar ga nga cey sawara la cey bayyi. Waye waxtu wo ca noppé sawar rek légui nga bako fa. Noy wut lu man di doon waxtu wo ca noppé sawar lé nga ne ko fooc. Bari wana kuy top mbir diko top sonu ca ba fam cey bëgg joté ndortam lu ñaaw ñew ne ko fi mom. Xam nga ne bu fi dara nekkon li nga fi daj lepp bala nga ko fi daj gis nga ko fi mom. Xam nga ne bu fi dara nekkon li nga fi daj lepp gis nga ko bala nga fi daj li nga fi daj feñ na. Bu ko defé nga gëm sa ndort lolé nekk ko fa yalax fekk xaw tout nga jot ko di gasup ten di gas bay bëgg bën sa ndort setan ñew sanni ci sa ndort lu ñaaw ci sam xel. Yalla xam nga ne fi bu fi ndox nekkon li nga gas lepp do ak sifi te gisom ndox nga ne ko fa yalla di wër jama xéru wut deugër nga diko toj di toj ba xéro yi bëgg xaj nga xane xeyna tuti nga ag ci la ngay wër sa ndort lu ñaaw ne la. Xam nga ne xeer wi bu ci dara nekkon do toj lu toll ni yépp te gisoko nga ne ko fa yalla fekk bo do raton ñaari matu ra xaj nañ ag ci. Lolu nak ndort lu ñaaw lolu galankor bobu muy am leg leg day dal ki wut adina di dal ki wut yalla moy di top dara ba cey bëgga jot ndort lu ñaaw ne la fi dara neew wi nga wacc ko fa top ko wacc ko mo tax señ bay jaxate di wax ca wayo ne saytane mo bon bu sero ab mourid di dawal señ ba bay bëgga am jaajeuf mu yaqaliko saytane mo bon bu séro ab mouride di dawal serigne ba bay bëgg am jaajeuf mu yakaliko mouride budé jaajji ténum ngeureum ba ndox ma xéssaw seytane yakum xélam ndortam la bon mu bako numi yakim xélam day ñaaw ndort ci li dara néwatu fi fi dara néw fi on ar xéra isa bop xaaral mu séti lenen kon jort lu ñaw day galankor ki wut adina di galankor ki wut yalla tawat jula mëna dal amal jort lu rafet ci ne dana wër waye bu la dara ne ciocir ñepp defa ne tay ngay dem ngir jort lu ñaw lool baxut amna ñu ni mel nak amna ño xamne buñ febaré rek yobu fi yeb salit même bo febaron même bu la docteur bi lay fajj docteur bi lay fajj ne sa tawat ji du wer sax amal ñort lu rafet ci ne yalla mën na lepp même bu la sa docteur bi lay fajj ne li la dal tawat sangama la dal muy tawat jo xamne li la sa experience may moy 95% yi nga mësa fekke mu dal len yépp sa yi nga mësa fekke mu dal len yépp 95% ya gennuñ ci dañ jaayam 95% yi jogatuñ buñ la né tawat sangama la dal tawat ji nga gis né ko mësa maam ñi nga xam ñépp mu dal len bu doon sa la 95% yépp dañ ci ayam rafetal ndortu ci ne yalla man na la bolé ci 5 yam ci ya ci mucc rafetal ndortu ci ne yalla man na lu ne waye tawat
2: FM
0: ñaw yobbu sa ndortu lu ñaw tax sa fi dem ba nopi yemo ci sa fi dem waye nga yobale fi yépp ab julli di dundé nonou même bu sa tawat demone ba ag fo xamné lo rafet ndort ak lu sa ndort rafet fa nga jëm kay ngay rafet ndort waye rafetito ndort ci jogat yit na nga deugar lo man ba ñi la wër ak ñi la jigé seeni ndort du ñaw ci yow julli non lay dundé ay bo rafeté ndort ci sa borom rafet ndort ci sa bop da ngay ci bolé di dimbali nit ñi ba seeni ndort du ñaaw ci yow dimbali nit ñi ba seeni ndort du ñaaw ci yow nga di len moytandikul di len moytandikul ba seeni ndort du ñaaw ci yow cha barab yeñ lay seen ak mbir yeñ lay seen ta meuna neexal seeni ndort di moytandiku lo man ci barab bo xamne kula fa seen nembaadu moytandiku lo man ci barab bo xamne kula fa seen ñaaw ndort ci yow ginaaw mëno ku ne nga ne ko li la fi def ko ne mënoko ndax nit ñi mom kenn mën ta fexé ba doñu jortu ci yow ñi dañu jort ci yow lu rafet kay ñi jortu ci yow ab safan way faaw ñi jortu ci yow ñi dañam jortu ci yow lu rafet ñi jortu ci yow lu ñaaw tani dérét di dawé ci doomu adama la shaytané dawé ci doomu adama bi motax mëno lu ne nga léral ko waye del leral ya nga meuna leral lune nga leral ko monoko waye del leral ya nga meuna leral di moytu ya nga dul meuna leral yonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa musa taxaw ak
2: cieñex fm
0: soxnam Safiya da musa nek ci jakk ji di def l'ihtikaf bam guddi lol am soxnam suko am yitte ci mom ñew fekk ko ci jakk ji ñu genn taxaw ci buntu jakk ji di waxtaan fofé ñuy waxtané ñaari sahaba rombu len ni ticket yam ci ñom dal di deug seeni tank waxu waxu mu deugar ngir ñu bañ mu seen len waxu waxu mu deugar ngir bañ yonenté bi seen len fekk yonenté bi seen na len dal di leni wo neen kay len ñu ñew ba fi mom taxaw mo ne len dox len dank ta rafet ndort ki sama soxna Safiyatu bint Huyay ñu ne ko yow mi yalla yone nun kay wax de yalla fa no am ndort ci ndort lu ñaaw ci yow mo ne len aha kay xamna lolu waye saytane day daw ci xel yi day daw ci yaram yi doomu adama yi ni deret di dawe ci yaram day daw ci xel yi doomu adama yi ni say ni deret di dawe ci yaram damay ragal saytane tabal ci sen xel yi ndort yu ñaaw ndort lu ñaaw ngeen ndort ne dama taxaw ak jigen ju doon ab jambour ci man lo rek la won dal di leni bayyi ñu dem timbuli na len dama adama mumatut dama adama mumatut fi na tay bu len bayyi won ñu dem rek sik dana def ci sen xel ya bu ñawun ñort ci momit sen xel sik dana ca tabbi ay dimbuli na len la ca top moy nu rafet ñort ci sun digënté nu doomu adama yi rafet ñort ci sun digënté kon sa yalla ñay man nga no ubbi liñ bi ku nu bëgg dab am lu nu bëgg do li man na no daf ci 88 628 06 18 ko am lu nu bëgg do li man na no daf ci 88 628 06 18 la ci top moy nu rafet ñort ci doomu adama yi
2: cieñex fm
0: len dogal ngant nga xamne circonstance bo meuna fekk nit rek am ca mom ndort lu rafet ndax lay lay ndort wax la ne la bu li amé day li am defek duko dedet du ne bu taxawé ci buntu bi rek ci bir la joggé mba mu jëm ci bir dedet du ne ki taxaw ci suufu garab gi ci kaw la joggé mba mu jëm ci kaw dedet bu defé li rek li la ci djublu amana djublu wu ca lola on de bu defé li rek li la dédé amana djublu wu ca lola nit man la rombu nuyu la rafetal ndort ci ne gisula ah gisula wala xammi wu la ndax leg leg nit rombu nit fum ko fogué wu du ko baxel rafetal ndort rafet yobul sa ndort fofa wa nga nit telephone jelula rafetal ndort ci ne dama ko fek fu mu meunte wuyo telephone xeyna mba da bayyi telephone am ci keur ga wala jemel sa ndort fofa mom de amay na ko vocal waye daf ko lire tontuma rafetal ndort ci ne xeyna da ko deglo fu meunta envoyer vocal day am leg leg nit envoyer la vocal nga deglo ko fo meunta envoyer vocal ne buma deme tontu ko far dem fatte ko dama adama momatut yobul sa xel fofa rak ji do lu waxtan ak yow dal lay nopi rek bul ne dama yegut bul ne dama falewut jemel sa ndort ci ne dama rus mag ji do lu waxtan ak yow momit bul ne dama xeb wala dama nangam momit
2: demel
0: sa ndor fu ci ne xagn na momit dama rus circonstance bo mala fek nit rek ba nara ñaaw ndor fi ci mom boko du perché man ca am ndort lu rafet ki nga wo telefonam telefon telefon bu xum lool bul ndort ne da ne fa poma jortal na da rombu poma di dem wala nga jort ne poma ko rombu day am leg leg nit man na rombu fi barab tombe nga diko wo telephone ku nu jeubari lolou bu defene dafa ne leg leg nga gis auto bu seuf ay ku nu ñew ba ci sa buntu place taxaw fa fe tombe nga diko wo telephone bum tax nga defane dafa ne dedet leg leg say bokk xewle ngeen bokk mbeduma ku nu jeubari yo yep leg leg de ci jëme sa ndortu ay bul ñaaw ndortu dama amon mam jo xamne seigne mustapha sil la seigne mustapha kana da fa musa ñew dakar jël car rapide genn way dugal loxom ci posam mu téé loxo bi bu doon man wala yow loy ndortu da bëgg jël lim yor dolé lima yor ay mo xam nga lu jort ne da jaawale poche yi da tay lo xam ne ko li sa poche da nga jaawale de setetet daraje ji mo jafé ag fi mo jafé ag fo meunut la jort lu ñaaw ci nit aw bari na lu nit di jappal nit ba seen digënté na ra yaq ta lo jort kep la mba loko jappal aw jort ci nit diko ko jappal ba sen digeunte yaq te ndort kep la mba luñ la wax ci mom te kala ko wax xajna ci ndort kep la ko tek nim may xole bo deme nim may nuyo bo deme nimuy waxe ak man bo deme li rek boy wo sa soxna telefonam ci telefonam jot gor amal ndort lu rafet ci na xajna dafi don jënd dara fatte ko fi rek wala mu fay charger telefonam boy wo sa borom keur jot jigen amal ndort lu rafet rek ay lele ngi ku ñaaw ndortu ba nam lay laaje yow la kan sax da nga xamne ki mom ndortam rafetut
1: yene gi deglu Tienier FM 88.6
0: sun borom subhanahu wa ta'ala rafet ndortu ci bopam rafet ndortu ci doomu adama yi waye di dimbali doomu adama yi ba yey nara rafet yey nara indi sanni ndortu yu ñaaw ci seeni xelit mu di len ko moytul moy di moytande ku barab yey waral nit ñaaw ndort ci yow mbaay moy taniku nit degg la ci yuy waral mu ñaaw ndort ci yow seyd abubakari ma ngi la nuyu
3: jere jef cheikh mustapha ma ngi lay nuyu di la ziyara di la ñaanal jamm silla di la wax ni ñun fi ci sa émission bi ñu nan kaggu fi la no fago
0: dolle
3: ñu ngi lay nuyu di la ziyara am bekte lol ci fi ñu la fek tay mom dama ni bala ma nafi la bala ma def ziyar gi
0: kon defa go ziyar
3: waaw na jekk fi waaw dañu paré ma djublu ci nafi la gi ziyar gi
0: tay ñogi don waxtane ndortu
3: waaw nga andi lu amam solo ndortu ndortu nenañu waxtani li ci ëpp fen moy ndortu na inna ak sabal hadis azan ndortuna ñu ne waxtaan bu bari luddul deug la nit nak man nga ndort mais tamu na ci ndort lu rafet waaw ndort tamu la ci ndort lu rafet ndort nu ñaaw mo doy war mais bo ndorté lu rafet mën na rafetal lu bare bare waye bo ndorté lu ñaaw mën na yaq lu bare bare bare ndortu nak ak nit geuma ne meun nañ ko takale wala fek man ma xamul ñaari baati ndortu ak fok
0: fok
3: waaw
0: ah fok
3: waaw loolu noñu koy waxe yow mi jàngi woon wolof yow mi yëroon téré wolofi foog waaw
0: sorewuñ nag benn ñort ak foog moom foog mooy njortu rek
3: ah waaw parce que nit ki moom kenn mënu koy tere muy foog
0: xam nga li ngay foog moom mooy mën ngaa foog dara te du ne
3: waaw waaye parfois
0: mën ngaa foog dara it mu ne
3: ñaaw njortu la ñuy bañ waaye ñaaw njortu moom foog naa ni kenn bañu ko
0: ñaaw njortu mooy lan
3: ñaaw njortu lu ñaaw waaw
0: ba boobu yaa ko kay
3: xanaaw ma ñaaw njortu daal laay ragal waaye ñaaw njortu moom am njortu lu ñaaw tey Moustapha nii mu duggee génne mën na bu yoree ngànnaay mën na maa gaañ naa fexe ba ni muy duggee di génne
0: man foog bàyyi ko xel
3: waaw bu ma génnee noonu
2: may fexe bay
3: may ko écart xam nga loolu njortu naa mën na fekk Moustapha yorul dara waaye njortu li mën na laa muccal bu yoree dara
0: kon kon foofu ñaaw njortu baax
3: na moo tax ma ne la foofu ñaaw njortu la waaye du ñaaw
0: waa ji nga nekkal ci néeg bi te xel mi neexut
3: waaw
0: nga gis ngànnaay li
3: nga gis lu ko jege nga jóg ndànk
0: nga jël ko ndànk dekkee
3: denc loolu da cay baax dama ñëw béréb bu ñoo woto am kuy toog di wax ak boppam day fa pare wax ji day jóg ba yegsi si man
0: si sa yu bëri fa
3: ma xool ni ma ko jegee dañu dama ko xaw a sori ma gën kaa jege ñuuxu ko parce que buy def dara
0: du am espace
3: du am espace te am njool la bu ma ko njuuxoo il faut que mu may boppam écart pour soogay mën a dal sama kaw
0: balaa
3: muy may boppam écart man ma am lu ma ko écarté waaw ma ñëw ñuuxu ko waa ji ni ma wéq ma ndànk ci tànk di ma wan ni wérul ma ne ko waaw looloo tax ma jege ko ñàkk a wér googu te wax jaa ngay jóg saaga yi di jékki di génn naa koy jege
0: kon foofu dama koo foog
3: dama koo foog waaw loolu tamit bëgg naa nga leeral ko njortu ak foog puisque njortu moom mënta ñàkk mais man lu may bañ tout excès est nuisible dëkkee ko di njortu xam nga nit dina foofu du nekkati njortu sax dafa am ñoo xamante ne
0: xam nga booy xool sun borom sax dana nu lenn ci njortu yi
3: inna baada zanni
0: ah kon waxut njortu yëpp
3: waaw
0: lenn ci lenn la ci wax kon am na njortu yoo xam ne it bañuwut dara waaw lenn ci njortu yi waaw lenn ci njortu yi la wax
3: yenn ci njortu yi
0: bàkkaar
3: la
0: waaw
3: léegi nag da nga gis koo xamante ni moom bugul dara lu ko romb te xam ko keroog ñëw naa ci kër gi diw ni mu génnee ni mu defee
0: dañ kumpa loolu mooy dañ kumpa
3: parfois njort dañ kumpa njort da koy gunge kon man dama jàpp ne
0: xam nga kii dugg fii nga bëgg a xam lu mu fiy def di ko yëndloo
3: non mais xam nga boo ko yëndu da nga dañ kumpa mais boo ñëwee ci man di ma naan depuis ma ñëw fii fekkante ak moom fii gis naa ni nuyuwuma gis naa ni nàngam xam nga
0: loolu ñaaw njox loolu ñaaw njort la
3: loolu day nekk ñaaw njort
2: waaw
3: dafa am nag ñoo xamante ne noonu lañ mel ba tellement que yow doo mun a waxtaan ak ñoom
0: dëgg la
3: puisque dañuy njortu li day ñaaw day dëkkee di ñaaw ba doo mën a waxtaan ak ñoom njortu nag man dama ne moom ak nit kenn mënu leen dissocier mais ëppal ca njortu ëppal ca rek
0: maanaam ëppal ci njort
3: waaw
0: moo baaxul
3: moo baaxul mais toujours sa njortu nga koy équilibré ba pare di faral di njortee fi mu gën a rafetee waaw bañ di njortee fi muy ñaawee kese kese
0: sëñ bi sëñ Aboubacry léeg-léeg nga gis ci nit ñi ku ñaaw njort lool ci boppam nga xam ne buy wut doo am njort ci ne dana am bu tawatee du njo am njort ci ne dana wér buy day ñaaw maam daal njortam da du rafet ci
3: du rafet ci boppam kooku day am njortu lu ñaaw ci boppam te loolu c' est dangereux jullit njortu lu rafet boo ko amee sa bopp yaakaar la gis nga al xawf wa tamax wa raja yooyu dañ ko war a am xemmeem yàlla waaye tiit koo tamit waaye am ci moom yaakaar ñett yooyu dañ ko war a
0: jullit bi
3: da ko war a gunge dañ war a ànd al xawf wa tamax wa raja yooyu dañ war a ànd
0: waaw mooy hadis bi ma doon wax léegi rek hadisul xursiyal def naa suñ borom di wax ne sama jaam bi nam jorte ci man rek laay dikkee ci moom
3: waaw
0: jaam bi jortu ne maanaam diggante bu xat
3: waaw
0: nga am njort lu rafet ci ne yàlla mën na ma fay wàllu yàlla dala fay wàllu
3: waaw kay
0: waaye boo jortee ne yàlla mënu ko rek
3: xatal nga mbir ya xatal nga mbir
0: la nga jortu ngay am
3: nga waaw parfois da ngay dégg ku naan la non man aw ma kii nuñ koy waxee ni nga doon wax léegi da ngay dégg ku naan la man sa yaakar munuma yaakar jiguma
0: dama yaakar day tass
3: dedet yaakaral yalla rek yalla man bo yaakar lenen mun nay tass yaakaral yalla
0: jeral mun amna julli ji la
3: dafa melni day nodd
0: ni nga noddal na julli ji te xamna buñ julle delsi
3: non buñ julle est ce que delsi dana fa xajjat
0: waaw xamna julli gi dem dañi da tombe waxtu yi
3: jeex banar nga yor fum tolni
0: 47 waaw
3: na noddo rek ñu
0: delsi malade la
3: non non yow mun nga yegali bu nodde waaw na noddo
0: yow lo wara indi tay
3: tay dina andi at mu bes niñ duggu genn nañu at duggu ci at ku genn at nak duggu at laaj na nga def muhasabatu nafs hisab sa bop
0: xol ba xam
3: at mi lan la fi def fan la waron taxawé taxaw mu fa lan la yaq waye jangale ci ndeke doomu adama dañ ko teunk ci waxtu du won azar yalla nan wala asr innal insana la fi khus ndeke ñun ci ay waxtu lañu yalla teunk amna nu fuñ tambalé amna fuñ ni jéxalé ku am foy tambalé am foy jéxalé ci digënté bi war nga fay jëf lo xamanteni bo jéxalé do ko reccu
0: waaw mi nga koy andal
3: dinañ ci and ak mohammed geylay inshallah
0: serigne mohammed geylay momit nang koy nuyu diko baxel bu len tukhal senu deglu niski ci seydou abubakar ni diallo dana ñew defar jiko yi non xamna buñu jule bu nopi waxtu waji kon nu di len dig day alkhamis wa assalamu alaykum wa rahmatullah
4: bi bismillah fi maqal layna tele dem ku rasul bam jagoto ak masbun jabel bam ko yebal rewi yaman bi bismillah fi maqal layna tele dem ku rasul bam jagoto ak masbun jabel bam ko yebal rewi yaman den kam ba patu rasul gisam nga tay la fi misal yebang mas be ki misal

0: lan sai kum chimang di don tai song lan a ku dem yamang paru ha jak bur di war tana ko ya khairul basar ana fa khala ya homa ye chul di yow di dem yamang mudam ba mu o kenen ya masar al muajirin lan sai kum chimang di don tai song lan a ku dem yamang usman jok nu ba me dang jok ya al quran fa khala ya in al quran igli wala su bil yaman mudom ba mu o kenen ya masar muajirin lan sai kum chimand do te sala na ku dem yaman ababakar madib gorom mo jog taxaw ndol ma sangim ngir ker sagat la muy gorom may xamne mom du dem yaman ababakar mo jek gem jebal ko do mam tay geureum te jox ko mbolem halalam kapu ko di ngatu ko won tekko no may mo gëna woom pasang naga qara ki baam gëlem la boole ak jaam daali wurs la la balon ya tanu ya bari nga ñaay ya mata ñe maana la saay mamoudou sow def na la waay ya kini maani waaya man ababakar masul di gooñ way juri kenn ci musula tooñ doom dum jurit musula tooñ yalla borom balin bindon ababakar masul di gooñ way guri ken ci musula toñ dom dum gurit musula toñ yalla borom balen bindon yonen ba do na ndandom amra juroom fukk ci mam yu musula toñ yalla te ñom duñ moy borom balen bindon yene ci ba tay ne ku bal kem ba du dang na du fal yaay bayi xit ba ya ko jal ya dak te mburen fi man may dog mu ba mu wo kenen ya masar muhajirin lan zaarikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman halli yu boole ci xafar la su balar doon delu ñaar may xus ca noon yaay lare ñaar mu nay na na do doon yaman ya imani ya rasul man fa baxa ci noon ñu tuul may gayne may sol jubbatoon ndax man nga taamu ci yaman muna ko man yahrisuni
1: Jabal
0: xamal na dem yow la ñeel ya inimañu waya man anta la kayamat jibiru momon mas na dem yaman don seen li was moy inimañu waya man yonen ba wago fatilan ne ko talal ma sa metel mu ñew mu daldi koy metel kena ko wajal dem yaman ma daldi jo japp gelim fabrah la tek mu di ko yim yonen ba na ko kay doom mastay ma gën klaw yaman wonam ba jappu ci blogom na tay ma gën klaw wom dem ko xarit bu dit jegem ci sun borom ak wa yaman e dak la ya mas wasul lisanaka mas wallahu rabbuka as huma wa fi ardi yaman e dak la ya mas wasul lisanaka mas wallahu rabbuka as huma wa fi ardi yaman masna ko dolli ma lenen te bul ma denkelit lenen lo xamna dang ko wax kenen te fek bo ma nga yaman muna ma sha man isab ñey gëna metti ay qaat te sen lam yi ñuy ko go ñoy wax ne wax ko yaman bu rek ma sa mbok xif te bul dasayit ne ko kif te fek sey de kal xif haram na wax ko wa yaman boole ka ke mas basur bul denc bul lati bu tour ganaw da nga lek basur wudal ko xif fa waya man ko wulit di ko len bur yalla fa la di lel ci ñami aljama xamal li yobulo ko fa yaman ci ba may julit mu naan bur yalla nandal la ci naan min mai kawsar di naan yey teru mustafa am yaman ko sanga julit malaan bur yalla sang lay malaan hayri jannati nga daan ca jerube ko yaman kusudura awray julit bur yalla def la xarit sa yawre di

0: teimber ma wax ko wayaman ke ba ga de bokum julit ma de nga nganya julit de na la jeng naari gat te jeng la li jaru ko won ke bo xase bokum julit ma de nga ngagn ab julit de na la jeng naari gat te jeng la li jaru ko won ni de gi ne malaka tew lu bo bindon lepp di tew malaka fabla ñepp jiw di wese jef ya nga jefon yow bol nero bana khuret ngir rugale mune khoret mbolam jabot ga dela set te duñ ca man la fayaman xamo bas nari nga jëm xamu lal jana nga jëm bu reba kekku yow jahim fe jallugo ko bul kharam bu lek bas nga wulew bu nan bas nan bu lewul bul sang cangay lu lewul li yobulo ko fayaman bu lek mas nga wulewul bul nan mas nan gu lewul bul sang cangay lu lewul li yobulo ko fayaman bu yalla la muy jekalaaj du nak geeb lay jekalaaj te su lewe dotu la laaj sawen nga wax ko wayaman
1: jeñe fm
0: say anamno bu manewi kero nga gis ku joy na way bala kero nga ñam yawon na nga yaram lu sa borom te der yam kat say morom ngir yam na ma sa jaro a yer man dem raw no yaman xamal ma sho mar khiyam yan na ci ni far ni bam su ba la tuddu yen nga wa dag na dunya ak ñam logon kero lu bur bi ndé ba tay yan ja nga bam ku nari fay xif na ba ñas ngir xaru way to ya yu dole rep nañ day wax ni nit te dana far way to nya ak ñeleen di far way ta di nari bul di far way to ci atte fayam mas na ngay lekalal te ga dara bul ko di lal lum tuti tuti bul jalal kon da nga raw fayam ne gam da ngay jende dinar ki meri tin ki dinar ci ndox mu sel ni dinar aljuma de la fayam ne man mas bul koy ragal nem toñu lo jaru ragal ngir dem na am cey nga ñeen muñal ta wax ko wayam bul fatte ma yow sa borom fo man di nek molam mom bul sagane ci say morom ngir ñoy sa sere fayam fo ne mas na ngay xalaat ne ga ci raat bu mana faat lo atte nang koy mana laat demal di atte fayam fo dak deel sa ko sikar muy hal ba muy fa sa kër bara bi ñoy sa téré far yow mal xiyab wax ko yaman bu dekk toñ nga diko far bu fa degit def ko ni nar ki liman bu ko di cior bu fa ci fa yaman na ngay dekk ale ki fakir miskin yama bu len di leer fe so def ni fekk leer ko man di jëm fa yaman xam nga ma askat alquran xamal ko kep ku yi royan fakir miskin ya andi len bëkke jataay fa wayaman bul sagane degin maas bul dogu ne nekkan maas képp ku dee rekku maas te fekk wiy na fa yaman mu naa maas yow taxawal yaatu latul kañaani xol jàppam loxoob naa ko muñal tey toppu tooy jaral yaman jàppal ma dénk bii maas ngir man ragal naa ne maas ba nuy dajee ci yow maas yow man xiyaab laatiw yaman jappal ma den ci bi mas ngir man ragal na ne mas banuy dajé ci yow mas yow mal khiyam la ci yaman mas ne ko ya rasulullah nepp na sa den ci bi wala may sakku ndimbal ci ila ak den ci bi fa la yaman mas na ko ya rasulullah nepp na sa den ci bi wala may sakku ndimbal ci ila ak den ci bi fa la yaman yonam ba japp ci loxom ñaanal ko tabli ci loxom dana mas waxu le doom tey denk na la wayam denk mas ba fi la yam hatem ba tay lay bëgg jëm atu rasul ga ku yegam te bo ma sa nga yam cara ba mas yegge yam yegam ngu neem ga fa yam ba sant yalla fukki yoon ak yaari yoon fa wayam julli ci yonen ba bu baax war len ba xol yena firax yaman ñana ji waya baax sa waccu way modi yaman julli ci yonen ba bu baax waade dogal yena firax yaman ñana ji waya baax chacho ay modi yaman dalal nga pila teral yak sen jabo tilen digal mu joy fa joy uri badal ngi di ko laaj ñu wa yaman.

0: gëna wëyel loolu naka
1: japp nga ni révision yi li nekkon ci programme
0: effectivement
1: mom lañ ko ni dal jëfëko
0: wa parce que bi majorité assemblée bi naré def loi yi daf leen ne bu leen yakam di xaar leen man amna ci sama xalaat muy avant projet wa mu jox ko conseil constitutionnel
1: ñooñu
0: def sen amendement dindi ci yenn yi ñu ne ko baxna mën nga wëyel li loolu la bëgg déllu ci waat nak ne mom andatu ci lolu c'est grave wa lolu c'est grave
1: jerejeuf kon xamna oustad mam cheikhlo bu jappandé rek ñu dem audio du jour xol lan lañuy jox tay ci audio du jour ñu déglu oustad mam cheikhlo xol lan lañu andil ci audio du jour tay muy audio lan lañu déggal tay inshallah
2: li nak lenn ci ay ndenkan la yo xamné cheikh mohammed mustafa al karim mi nga xamné mo yakawutu cheikhul khadim radiyallahu anhu di al khalifatul a'zam moko defone jeme ko ci mbollem talibe yi di denkan yo xamne nak dako dan def ci len ci ndaje yi nga xamne mouride danan ko dajje lu ci melni magaluk hisruna muharram li bis bi nga xamne ci la wala guddi gi nga xamne ci la serigne bu mag bi radiyallahu anhu dekkale ji ak boromam fi ci touba al mahrusa
3: len
2: tan bu dekk li a cheikh mohammed mustafa al karim da ci soñi talibe yi ci lu jëm ci ligey jumaa touba ji nga xamne ndigalul serigne bi la serigne bi joxe won ci ndigal denkané won ko denkal lu ñek li mi ngi tamale ci bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu amma ba'du kon cheikh mohammed mustafa al karim dafa tambale ci tuddu tur yalla jël ci yantu bi sallallahu alayhi wa sallam nuyo ci nuyo l'islam bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dali wax ne fa inni usikum ayyuha al muridun bi taqwallahi ta'ala wala sax ñu wax non rek wala fi mu gëna gatt neena ma ngi leen di denk yeen mbollem muridi ma ngi leen di denk ngeen ragal yalla ci farlu ci fu ay ndigalam tay watandiku ay terem te ngeen xamne ak talibe du yam ci ay wax rek waye dafa am yukoy firndel di tektale weru talibe ga yoy di firndel talibe gi nak tay tektale ak weram la ca jitu moy nga deggal ci bëgg sa serigne ak diko liggéeyal sa kem katan da ci tek ne képp ko xamné bëgg na dara te bëgg gëm bëgg loola deggu ci mom loola mu bëgg da koy gënal luddut mom kon lim jublo juñu fofu day melni modi bëgg giñ bëgg serigne bi bu féké deggu na ci ñun serigne bi dañuy gënal kudul mom bu ko defé nak loola day feñ ci suñu lamine jeexital ci suñu jër ci ñuy nango jëf li nga xamné mom la sëriñ bi sakku ci ñun ndax kat innal muhibba liman yuhibbu muti' képp ko xamné ko am ak ciofel la day top ka nga xamné mom la am ak ciofel ci mom manam nit ki lay tektale né bëgg na mbir sangam wala bëgg na dara day nango top lolé mu bëgg kon dal ki bëgg mom day nango top kam bëgg da tété ne seeni alal ak seeni dom bu mu len fat bi mukk walis tuddu yalla ak fatliku yalla lolu aya la bo xamné mi ngi ñew ci suratul munafiqun aya 9 wala tuzikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah da min non lañu ci aya ba way min mi xeyna non la ko binde wa aya mom ya ayyuhalladhina amanu la non la tambale la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah da tete gi tam banen aya ci suratu fatir muy fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur dunduk aduna gu soufé gi bum len wor tawara kon ba di shaytané bum len wor mukk ci yalla non ci suratu fatir la ko sun borom wax aya 5 dal ci tegat benen aya nek surat al-ankabut di aya 64 ni wama hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun nena dunuk aduna gu sofe gi dal du ludul am fo aki ay tiaxan aki fo akum fo aduna dal dafa melni ay tiaxan aki fo rak la waye dal na ngeen xamne keur gu mujju ga da moy deug deug nak ak dundu te moy dunduk al-akhirah ga dal moy deug deug ak dundu bu fekkontene xam ngeen da tetek benen aya ci sourate ali imran di aya 157 mu wax ne la maghfiratun min allah wa rahmatun khairum mimma tajma'un ngeen xamne ñeegal lu bayiko ci yalla ak yermane yalla mo gën fuf li ngeen di dajale ala li adna yi ngeen di dajale sakku ñeegaluk yalla ak yermane yalla mo gën ci yeen mogen lolu fouf ci yeen da tetegat benen aya ci suratu tauba di aya 72 ni waridwanun min allah akbar dalika huwa alfawz alazim ngeeram lu bayiko ci yalla day mo gëna reey mo gëna mag lepp ta lola nak moy texegu mag ga
1: jerejeuf oustad mam cheikh lo yalla nañu yalla may texe muy denkané serigne mustapha alkarim nga xamanteni denkon nako mouride di premier khalif bu mam serigne touba nekon khalif bo xam marqué won na tam ray bi ñu def touba ci ayam lañ ko sumbé muy ay ligéy yu bari yo xamantene def nako ba paré maté won mbir mi taxawé won ko waye yit def ci lo xamanteni ken mënu koy baña tek beut wala luñu mëna tek geut lo xamanteni wéranté du jam rawati na nak lettre bi nga xamanteni wala ndenkaane yi nga xamanteni defon nako jëmele ko ci jullitu yalla yi rawati na nak ci mouride muy ndenkaane yu am solo bo xole lepp da fay doon lo xamanteni daf ñi dello ci yalla subhanahu wa ta'ala nima koy waxe nak amuñu droit joge ci mom bay delu wat ci mom puisque la maghfiratun min allah khairun mimma tajma'un neena ñeegal fexé ba am ko ci yalla mo gën fuf ñuy dajale alal judul jeex wala li ñu nekk diko dajale am jéggal gu joge ci yalla moko gën waye mu waxane tamit waridwanun min allah zalika akbar kon ngeureum gu joge ci yalla mo gëna mag lenen lu way di wuti fenen kon li yeb nekkon ay cadeau yo xamanteni daf ñuy dello wat ci subhanahu wa ta'ala jangat yi nga xamanteni dang ko ci def ñu ngi wajjal nak magalu daru khudus dimanche lay doon inshallah yalla nañ ca bakken yobbu ñu fekke ko te tal ko
3: mhm ju bax joju di cheikh mohammed mustapha bo suñu mam serigne touba ni nga waxe rek wutu fi suñu mam serigne touba ci liggey bu am solo bi nga xamne def nako ci dekk bu sel bobu ci touba machallah ci pastef taxaway ak xam xam ndax denkané yi kuko deglu xamné xam xam pire la xamné ku bëgg yalla la ku bëggal nit ñi yalla la ndax ay nit mom bo leen jité do leen won sa bop mais yalla nga leen di won te fi daf ko fi jàngalé bu baaxa baaxa baax waaw né ngeureumal yalla mo gën lepp lu way di wut ci kaw suuf té nit ki nak defena dundam lool moy tax mu am jariñ moy fexé ba nit ñi def désintéressement ci walu aduna parce que aduna fi du keuru saxuway innamal hayata ad-dunya illa mata'ul urur keur la guy woré té lool nak bo amé kilifa go xamné mo lay jajji dila fatali dila tek ci yoon loolu sant yalla la té likoy wone moy même ñom buñu fado seen cadeau fi dess di dimbali jam yi ba legi ndax bo ca dello di nga xam fan nga wara tek sa tank kon ki mujju juddu sax tay ji bu ko deglo rek dina machallah xam fan lay tek tankam lolou dana ko dimbali bu baakha baakha baakha baakh kon yalna ñu len yalla fayal
1: amin amin
3: rahmatullahi alayhi yalna yalla kawel aljana
1: amin inshallah
3: ci barka way jërum bu tedd bobu mam serigne touba
1: amin amin
3: magal gi nak yalna ci yalla dem ci yobbu ñep ci jamm
1: inshallah
3: ñu lepp luñ fa jang ci alquran jang ko fa ci ay khasida yalna ko yalla wessare muy xewal di yermande di teranga ci rew mi di Sénégal ak aduna bi yépp machallah
1: jërëjëf Mohamed Gueye Lay jërëjëf mbokk yi ñi déglu ma ngi nuyu sama jarbaat sama dom sama xarit Khady Ndiaye Kanouté ma ngi koy nuyu di nuyu Babacar Diagne Fatouma Abibou Lay Samb ma ngi nuyu ñi téwlu ñëpp actuellement assalamu alaykum wa rahmatullah Mohamed Gueye Lay ñu dem ci thème du jour thème bi nak tay dañoo waxtané Mohamed Gueye Lay wax mbax ak jëf mbax muy ñaar yo xamanteni amna différence lan moy wax mbax ak lan moy jëf mbax waye est ce que wax mbax rek doyna te jëfé wuñu mbax waye aussi jëfé mbax est ce que mën na yobale wax mbax lool yépp ñu def ci jangal tay khawlul fi'lul khair wa khawlul khair mom lañuy wax tane jëf yiw wala mbax wala khawlul ma'ruf wa fi'lul ma'ruf lool yépp ñu waxtane ko kon tay ci lool lañuy waxtane wax mbax ak jëf mbax tay bo ñu doon jangatal thème bi lan nga ñu défalé comme hit bi lan moy laytay bi thème bi wala ta'arif bi lan lay doon 88 628 0618 mbokk yi képp ku ñu dab fofu la 88 628 0618
3: waaw machallah lu am solo la ndax il faut que ñu takale ñaar yoyu muy wax deug ak def deug nit ki mëna wax deug mais bu jëf joté mu def safan lolu liñ koy gis bari na lol ci penj mi ba amna ño xamne sax buñu wara wax ak mbolo dañ leen ni bindal liñu wara wax parce que liñ ñu wara wax yeb deug lay doon mais ñom buñu waré jëf buñu ko natek lañu wax day wouté lol sax waaw niñ koy mëna jangaté nak moy suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa na ya ayyul ladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as salihin pour takalé li nga xamné moy ay waxi kessé ak jëfi kessé motax alquran dafa né amanu duñ ci yam waye nak wa amilu salihati ganaw ba nga waxé salamiñ né batu shahada yi la ci dess yeb jëf la motax islam boy dugg sax ben yon rek ngay wax li ci dess yeb jëf la té jëf yoy suñu borom dafa né na doon ay jëf yu sel wa mukhlisina lahuddina khunafa bo paré ci lol nak wa yuqimu salat wa yutu zakat zalika dinul qayyima kon pour wax la né budé wax mom ñepp ko mën ñepp mëna tenir ay discours da ngay gis ba ci ñun ci suñu téléphone yi sax nit suy waxante ak nit téléphone lamuy wax yeb deug la mais bu paré ci lolu lamuy jëf dé wuté ak lolu da ngay gis tam ku ñuy denk mu taxaw waat ci kanamu ñepp né li ñu may denk dina ci def nangam lam wax yeb deug la mais bu jëf jété bo xolé lam waxon ak lamuy jëf outé na lol
1: ngay ku né dina nangam dina nangam koku da ngay japp ni limu wax kaddu yu deug la waye ndax da nako jëfé nak
3: wa mom la la wax
1: waaw
3: xam nga suñu borom bu démé ba dañu interpeller nañu lima taquluna ma la taf'alun
1: fofu la jëm ak yow mané kon tay tok wax ko amna solo
3: waaw
1: mën nga rassurer ñi lay déglu
3: waaw
1: mais kañ nga leen di gëna rassurer
3: moy nga jëf
1: moy nga jëfé ko
3: waaw waaw motax nak suñu borom duñu atté rek ci ay wax mais ci jëf lañuy atté waaw
1: kon jëf dafa am solo
3: effectivement famay yahmal misqala zarratin khayra yara wa may yahmal misqala zarratin sharra yara
1: wallahi ndaysan
3: donte ne pep souf lay tolol wala atom comme niñ koy faral di waxé yalla néna dina ci atté nit ki budé lu bax la ñëpp xam budé lu bon la ñëpp xam kon yalla niko borom xam xam yi di waxé du fay wax di baye jëf parce que wax ñëpp ko mën wa wax mom discours bu neex motax so démé ci sourate munafiq suñu borom bi mi décrire ñi nga xamné daño mën discours mëna wax iza ra'aytahum tuhjibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasmaq li qawlihim ka'annahum khusubun musannada yahsabuna kull sayhatin 'alayhim hum al'adu fahzarhum
1: moytu len len
0: wa gis nga
1: enemy lañ de
0: gis nga parce que dañu mëna wax ba nga xamné kuñu wax mën nañ la convaincre mais lañuy wax ak lañuy jëf ça fait deux bokul mo ra suñu borom né nañ len moytu parce que ay sankhar lañ ci bir saaku bi wa ko xamné wax deug yalla bu tenirer discours wala bu waxé rek nga né machallah mais bu jëf joté mu jëf safan wa ñoñu nak yalla amna fu mu len classer mo tax nit ki dañuy tamu ci mom lamuy wax ak lamuy jëf yëp doon ben waaw parce que ñaar yoy bu wuté rek ça veut dire que nit ki ci ay waxu kessé kessé kessé kessé la nek di wax mais bokul ak lamuy jëf kon lolu ku nek war nako bayyi xel ku nek war na bayyi xel ci lolu
1: kon kon dal wax ken duko fay
0: dedet
1: wala wax ken duko munuko ken munukoy fay
0: baye ken du ci nat nit tamit
1: te wax ji tamit le ken du ci nat nit
0: waaw
1: mais lolu musiba la gey
0: musiba la
1: buñ demé ba wax ken du ci nat nit
0: waaw
1: bu ñeuk kaddu borom da ci daan teunk bopam kay urrun ma lam yatakallam
0: motax muné kunu ma as-sadiqin ittaqullaha la ñeuk wax
1: wa kunu
0: parce que bu fekke ne yow da nga bëgg doon ku deggu ko xamne da nga am kaddu déjà fo nga ragal yalla parce que nit bu ñëmé yalla rek moy lum la wax wax yoy haba am manshuran
1: wa parce que ragal yalla mom dafa am solo ci nit
0: dafa am solo dafa am solo
1: ragal yalla moy baye xel yalla pa ragal yalla
0: waaw
1: di daw
0: effectivement
1: mais baye ko xel
0: waaw
1: loy def nga nat ni li may def li may wax man après yalla dina ma ci audité
0: effectivement
1: yalla dina ma ci wo dina ma ci laaj
0: te xam nga be ko alcorane di wax ne yalla dinañu audité inna sam'a wal basara bam jeex
1: wal
0: fuada
1: kullun ulaika kana
0: anhu mas'ulan
1: wallahi ndes
0: baka yalla di wax bobu var xewagul won fi ci aduna mais tay ji yegguñu sax bes penc mais ñu ngi var nit ñi
1: wallahi
0: ci ay wax yo xamne ñoko waxon daw waxat ren li mu nek ñaari wax yu wute
1: walé nga japp né nit koku kan la ci
0: okay motax nak day dugg feulé
1: ban cadeau wala gan cadeau ci ay cadeau ngay téy
0: wa kay mu ngi nonu
1: légui li nak gey dafa dem ba dafa andi adamul amana suñu digënté
0: mu ngi nonu nak
1: mohammed gey lay bi la doon wax sa xel dal nga wolu
0: abubakar
1: diallo ñoo wax nga wolu tay
0: waaw motax nak légui pour nit nek ci pench mi di wax nit ñi gëm ko wala ñu wolu ko lu jafé la parce dañ nan fa diw jaaroon rek lay jaar motax ñi wax nan ñu bon ñoy yaqal ñu bax ñi waaw kon c'est très important cadeau
1: mais señ bi dañ won du luma wax def ko waye luma narul
0: duma ko wax waaw kay
1: kon donc lo nar rek ngay wax lo nar def rek ngay wax
0: tay
1: mën nga dem nak li nga naron bat nit ñi xol ci gis ne ki naron nako mais peut-être spectacle yi li ak li condition yi ñoo tax mënul am accès
0: effectivement
1: famu lamu waxon lolu mën na nek té bu boba nit ñi dinañ la nangul ngant mais ñu xol ni ngant téggu fi dara téggu fi ci sa ciobéré bakken nga doon waxé waye tam ci sa ciobéré bakken ngay jëfé ba paré li gëna graw gey tay cadeau bo gisé mu graw tay cadeau imam bi ci pench mi yamul ak cadeau mohammed gey lay
0: dédé duñu ben
1: kaddu mohammed gey lay mi ne ci radio bi ñepp diko deglu yamul ak kaddu abubakar diallo ma ne feele ci daara ja
0: deug la
1: responsabilité nonu kaddu gi nga xamantene ki koy wax institution la yit yamul ak kaddu ki nga xamantene du institution
0: deug la
1: motax toujours yoy ku nek ci ñun war nga ci tenir compte
0: effectivement
1: xamne ndax dama wara wax deug rek nit ñi dima deg wala ñu nane discours de vérité la wax wala nangam waye est-ce que jeuf ji
0: mengo nak
1: la doon wax
0: waaw kay
1: waaw lolu c'est très important
0: waaw lolu xam nga luñu wara bayyi xel la parce que dafa am lo xamne dañ koy mab su boba parce que dinañ mab kersa dinañ mab ngor dinañ mab ngoré parce que taxaw ci pench surtout niñ ko waxé parce que cieur yi yamuñu waaw ñi yalla mo leen yëkëti bañu yegg ci yena cieur yi so démé ba yegg ci yena cieur yi nak amato droit def erreur comme niñ koy waxé manam ci cadeau lo naruta def bul ko wax te yit so xese ba wax amutul dara lu wara ñew pour mëna téggi say wax du alal du pouvoir du privilège du dara mag ñi dem non lañ meloon mag ñi buñu xësse ba génné sen cadre mo xam nga jooral leen
1: gey sonuko permettre rek ñu nuyu Mati Diop Sall diko ziaré ñu nuyu borom kërëm di nuyu ay doomam diko ziaré di wax mbokk yi képp ku bëgg bok ci émission bi da ngay tapé 88 628 0618 wala nga tapé Jant bi TV dañu sétan ci sa smartphone inshallah man ngeen ñam ci YouTube bi à travers Jant bi TV may nuyu Mati Diop Sall lu bari di nuyu borom kërëm Sall ma ngoy ziar waye tam di ziar Mohamed Sall ak ay rakam jeureujeuf
0: machallah gis nga mag ñi demba bu sen kaddu xassan ba genn mo xam nga indi or wala jama wala lo meuna indi wala daraja bo meuna indi sen kaddu gogu duñ ko mësa dindi
1: wallahi ndaysan
0: parce que xass nañ ko ba genné ba
1: paré wallahi ndaysan
0: day mengok sen jëf day mengok ñom sen gëm gëm parce que tay ji liñu gëna sonal ci réew mi moy nit ñi dañu amatul ngëm ngëm ah da ngay gis ku ne mom masalan doctrine bi lay top mais ñu dem ba ci biir mu wax fa ay wax ba ñëpp ne ki limu wax dëgg la mu xey privilège tax mu jël waxam yoy sanni fele wala nguur tax wala alal tax ñaata nga gis ci ay nit ño xamne ño doon dénoncer demb li fi nekkon ci ay injustice tay poste motax ñu genn ci lolu ba set ci wet changer discours nak ba ngay tok yow mi tok di len sétane da nga nan mais comme li nga wax légui ki mo ci kan parce que ki ma dan déglu mu dan défendre yenn position yi dan défendre injustice dan wax ne li jaaduul di wax deug ba am aura ñepp di ko déglu mu xey ndekete comme ni ngi koy faral di waxe tabalam la tegon di jaay
1: effectivement dan nepp mom
0: ndekete amul cadre
1: ci defu ndank rek gayeb ay table lañ
0: wax wallahi
1: ñoo sam di jaay
0: waaw ndekete amul cadre waaw té lool xolal ñaata nit nga tass sen yaakar nga dem ba sax ñen ñi nga xamne amuñu yenn niveau intellectuel yi ñuy commencé di jaxaso dootu ñu xamé lan moy deug ak lan modul deug parce que ben nit mo tok di dénoncer injustice di wax ñepp ne ki limi wax deug la mu xey dem jaay bopom ndax lan alal wala poste wala privilège kon kaddu dafa am solo ci penc motax yalla boole ñaar ne da ngay ragal yalla ba paré don ko deggu
1: fexé ñu lay conté parmi
0: waaw
1: ni deggu
0: waaw
1: wa kunu ma sadiqin
0: gis nga
1: waxul mina sadiqin
0: waaw
1: andak ñom di dem
0: waaw andak ñi deggu
1: waaw waxul ñu lay conté ci ñom mais
0: gis nga
1: na nga andak ñom toujours na nga wéy ci deug
0: té lay nak gis nga li xew ci penc mi moy nit day nekk ci njubadi ay nit di andak mom ci njubadeem koku parce que lan moma neex mom la fété wala amal na ma njëriñ wala amna ay privilège yu joggé ci mom di ñëw ci man ta yalla dafa né kunu ma as-sadihin ittaqullaha wa kunu ma as-sadihin ragal len yalla té andak ñi deggu
1: ngeen andak ñi deggu
0: waaw
1: buñ la ni ci nga bokkon waye nañ lay gis ak ñom quel que soit la situation yow da ngay dem vers la vérité
0: effectivement légui naka la nit di nekké ci am pench def ab njubadi ay nit taxaw masalan da ngay gis fi ci réew mi ko xamné a rapport moko épinglé ñu né dafa détourner nangam ci ay milliards ay nit taxaw ci réew mi né libéré diw deful dara est ce ragal nañ yalla est ce ñu ngi and ak ñi deggu lolu ça pose problème
1: xam nga aduna liko gëna la jël gey terme bi gaay di wax nan tapalé man dama né dafa am lu gëna graw légui la jël aduna moy ku ci nekk japp nga né samay pexey bop ñoo mëna sotil lima bëgg fatel ni wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makir
0: wallahi mom la pexem di soti dé
1: moy té yalla du pexé dé
0: waaw
1: yalla mom du pexé
0: mom pexem soti na demb
1: ñaari baati mo ñu bokku lu ñuy firi
0: effectivement
1: mom yalla lamu dogal moy
0: pexem soti na demb
1: wa la ko wax
0: waaw
1: mom du pexé sa kaw
0: pexem soti na demb
1: demb wallahi ndaysan day dogal wallahi dogalam nek na ba paré mom du pexé
0: waaw
1: dogalam soti na demb
0: effectivement
1: effectivement
0: waaw
1: légui nak lolu moy suñu problème tay ñun ñep dañuy japp ni mbir mi man mako yor sama lox motax ngay gis ne nit ñi dinañ wax deug waye duñ ko jëf
0: deug la
1: japp nañ ni ci action yi ñi tek ak geste yi ñi tek ak li ñi def ak li ñi mën nañ ci am li ñi bëgg donte nekku ñu ci deug te deug rek ay fay
0: deug la
1: leneen luddul deug
0: mais
1: ku ci nekk mëno fayu
0: wallahi
1: deug rek ay fay
0: wallahi te moy muju
1: ala ko yalla
0: wallahi
1: wala yola ali deug moy fete kaw
0: moy fete kaw
1: leneen mënu ko fete kaw
0: waaw
1: la vérité moy triompher leneen mënu triompher légui nak ñun li ñi gëna sonal man dama na na wax deug gaay di deug kaddu deug
0: effectivement
1: waye nak bu jëf joté na jëf man lima gëm
0: aha
1: lima bëgg donte depowul ak lama waxon nako def
0: légui nak mu am lu seyna aline waxon tamit lu doy war lo xamne mo xew ci penj mi muy kalimatul haqq
1: radu bihi al
0: batil gis nga
1: amna
0: ño xamne bo len di deglu da ngay nan ñi ay waxkatu deug lañ mais ci bir wax deug gogo amna tiay tiay bu ci ne
1: mom la tuba bi nan manipulation
0: manipulation
1: ci bir nit ak lay wax deug ndek dalay manipuler
0: dalay manipuler
1: yow li nga japp ni deug la ndekay
0: waaw
1: dalay manipuler
0: effectivement
1: la bëgg yobbu mom ci mu soxla
0: gis nga
1: motax gis nga nit
0: motax sank
1: am jang dafa bax
0: deug na la
1: way yaru yi dafa bax
0: deug na la yow ak Moustapha Sylla ñu koy nuyu ngay wax ñaaw ñort baxul mais ñaaw ñort
1: effectivement
0: waaw
1: utiliser sa ndortou li
0: voilà
1: dans le bon sens
0: waaw
1: man kat oustad mam cheikh lo mu ngi guen rek posé di 10 te fama ko baye mu fay guenné amna luma fa baye ben instant même buma songul oustad mam cheikh lo na tek ay pexé yo xamantene na jema xam lutax posé tol ni mu tol lolou ci ñaw ndortou la bok
0: effectivement
1: nako baye mu guen bu ñëk mais deuxième fois bu ñëw fekk ma fofu ma tok ma jema xol lolou ci ñaawon jort mais ñaaw nga jort wa mais ñaaw jort mën na la
0: effectivement
1: wa mën na la yakal
0: wa motax nak nit ñu soxla buy deglu nit mo xam ki mi deglu moy kan parce que sank wax nako ci yalla daf ci wacce ab sourate muy suratul munafiq iza ra'aytahum tuhjibuka ajsamuhum te sen jëm yi dalay yem nak parce que ki ñew
1: dañuy beur ba dañ
0: lay voilà éloquence bi mi andal ak ni mi mel ak yere yi mi sol mais su waxe bo defu ndank forcément dang koy gëm
1: effectivement
0: te li la yalla wax ci fin bu moy fahzarhum moy tu len len
1: ay dor kat lañ
0: waaw kay
1: wallahi
0: waaw
1: fahzarhum
0: waaw
1: ñom ay dor kat lañ
0: gis nga
1: na ngeen len moytu
0: gis nga dafa am suma ben boy néna mom non la ko ben way Moussa Naxé feulé Dakar waji costume la sol cravate yor cartable gis ko muy rang pour fay courant mu ne ko mais yow rang bi gudduna de mais si bir la jëm bayal ma fayalel la dang koy wolu izara aitahum tuhjibuka ajsamuhum mais néna bu mu duggé benen porte la jaré dem yonam
1: na la ko wax nonu def nañ ko ñu bari def nañ
0: te def nañ ko ñu bari te dañuy
1: ñu ran bi non la doon def
0: te dañuy am éloquence neex lamiñ nga gëm ni ñi ci boîte bi lañuy liggéey
1: wallahi ndaysan
0: mën nañ la dimbali
1: Ismaïla Touré ñu ngi koy nuyu ha wala Ismaïl Touré wa Ismaïl la def dal suma joomu Touré la
0: waaw
1: ñu ngi koy nuyu wa diko ziar
0: benen bi kuma xam mom ko netti fi hôpital lay liggéey néna ma ci situation
1: aussi ma ngi koy nuyu diko ziar wa mom tam ma ngi gis commentaire am ci
0: machallah
1: 88 628 0618
0: xam nga nit nek
1: ci bi ma ngi gis
0: fofu wa kay xam nga nit nek ci situation yi difficile nek ci tolof yor malade ñew hôpital ku fay liggéey momako wax kuma xam mais néna waji ñew na ba wax maire bi ne ko indi ma dem fayal la ta mu ngi waron def scanner ba paré dafa xamu fu mu lijeenté blouse sol ko maire bi jox ko mu jaaré non dem yonam
1: jox ko pour
0: mu dem fayal ko scanner
1: Allahu akbar
0: ti nit ku yor malade
1: way
0: nga ñew ak sa lamiñ bu neex wax ko ay cadeau bu mu gëm la nga jël alalam jaaré non dem sa yon kon yu bari mu ngi xew ci réew mi ci nit ko xamné dafa neex lamiñ éloquent mëna wax ak yéré yi mi sol tiyande ci nit dem yonam nit ki ñak alalam bari na ken mu ko lim
1: ñun dañu dem ba wolante tu ñu suñu
0: effectivement
1: ñak ko luté dafa dox suñu bir ñun ñep
0: effectivement
1: confiance régné tout suñu digënté nit dara nga daan wolu sa morom mu wolu la mais le ken wolo tout sa morom
3: effectivement
1: parce que yu melni motax
0: waaw
1: yu melni motax da ngay dem ba yow da ngay ragal nit ki doko ñamété ak lum la munti wax même bu ci sa intérêt neké do ñamé légui ba ci sey
3: kaddu
1: bu neex bañ may la soxna liko yalla denk yépp nga dem ba am accès ci mom jekki jekki genn ci melni du won yow
3: woné benen jiko
1: waaw
3: effectivement indi
1: benen jiko pour genn ci yow lan mo la intéressé won découvrir
3: ndaw na nga jot ci mom rek waaw
1: waaw kaddu yépp lool la won waye jogo won pour jëf mbax da nga wax mbax bañ wolu la may la ji nité ki nopam jigen yaay
3: wallahi
1: nga am accès ci mom indi yeneeni tank melni du won yow
3: wallahi gennat ci ba set gis nga ndax lan kaddu lañ la jappé won
1: tout à fait
3: wolu la
1: ñu ko kaddu lañ doon jappandé
3: waaw kaddu
1: mag ni yang koy wax sank
3: waaw
1: ku ci joxe won kaddu da nan la sama bakken bi lay lañ
3: gis nga
1: duma ci deltu gannaaw
3: effectivement duñ delu ginaaw dañ nan dé wouté ko moma
1: gënal
3: may sa may jël sama kaddu
1: di ko may
3: téggi sama kaddu
1: tay nak ñun ñaata ci ay nit peuple lëmm wolu la nga joxe jox la sen kaddu wala jox la sen baat wala goxub lëmm wolu la ni la yaay suñu imam
3: wallahi
1: rew lëmm wolu la ni la yaay suñu président nga xey la nga waxon yeb furas dali xedem lolu baxul ci rew
3: wallahi
1: baxul ci ay nit yu dund
3: mais lolu
1: da ngay dem ba nit ñi xolu yermane wala deglu nit sax duñ ko amati
3: mais deug la té lolu limi yak dafa bari parce que génération yi nga xamné ño tollu ci buntu aduna té xamuñu tank bi ñi jital mais tam ñu yakane lolu moy deug parce que dafa am lo xamné jaadul ci kilifa jaadul ci kilifa jaadul sax ci kenen ku dul kilifa muy ko xamantene da ngay ñew ci penci mi wax ay wax yo xamantene discours yo xamantene discours yu neexa neex la ba ñepp gëm la dañ ko daan gis ñaata yoon nga ko gis fi ci rew mi ba am ci ay kilifa yo xamne sax finalement dañ dem ba xamne seus nañ leen ci mur bi ñu ne ma waxon waxet xam nga lolou
1: c'est grave
3: kon yi luñu wara dindi la ci penc
1: légui nak mbir mi nak boko xolé ci kaw dang ba wacc ci souf même problème moy am
3: gis nga
1: dañuy wone liñuy wone ak li am du doon ben
3: dedet néna la discours yi xam nga tay
1: mel na ni aduna bi dafa artificiel comme iya légui waaw aduna bi non la gaay dundé
3: deug la
1: dara ki fi dara dalu fi xel lula nit ñi wax def ci ndank
3: wallahi
1: waaw mom ak intelligence artificielle ñoy am lula si nit wax rek def ci ndank
3: deug la
1: way
3: xam nga ya nga fi doon netti ben bes ndaw si bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam don def ben discours ba ndaw si bëgg nax dom ji ne ko nopil buñu paré na la outal nangam sang bi dafa dag limu don wax ci sasi
1: way xam nga khutba yonenti mom mën na baña nek khutba bu nek ci kaw minbar
3: ma waaw discours
1: def discours
3: waaw mu ne ko li nga wax bo paré nang ko def
1: waaw li nga wax ndax xalé bi
3: waaw
1: bo paré def ko
3: parce que lolou ken xamul lan la mëna yaq
1: effectivement
3: ci xalé bi nga xamné rek ne nga ko nopil ma jëndal la tangal wala nopil ma jëndal la jus nga wax ko bu mu dugg ci nopi nop xalé bi ba paré defo ko lan la mëna yaq
1: xalé bi day japp ni kaddu amatu solo
3: day kad wala mu ngi non
1: kaddu amatu solo
3: wa kay kon li suma ci magge
1: fa ñew di set ci borom xam xam bi gis ko mu yor leket di wo beuy wa sa way yernu leket bi
3: gis nga
1: gisu ci dara te masala la ko bëggon laaj ñu tok waxtaan mu ne ko dafa am luma la doon laaj ci waye sama xel dalul mu ne ko lan la mu ne ko dama la gis ngay nax beuy ñu lay wut ci te leket gi dara neeku ci ma ragal tamit buma jele ci yow masala mën nay baña wuur
3: effectivement
1: puisque ku def li ay mala
3: wallahi
1: def ko nit dootul doon problème
3: ci wallahi gis nga
1: masala yi non la ko baye
3: gis nga
1: te masala la bëggon jël ci mom
3: waaw
1: bëgg ko tuxal
3: effectivement
1: wala mu ñew mu wéralal ko limu yor mais daf ko mu ju ragal
3: deug la leketu kesse naxul beuy
1: waaw
3: comme niko wala fi di waxe
1: waaw xam nga tay yow bo jele ay mala nga fexé ba
3: wallahi
1: mën na len nax ci leket
3: wallahi
1: gu amul dara ba récupérer len tay nit wolu la du yombati
3: du yomb de
1: parce que est ce do ko def nit waaw
3: wala nit dafa woro ngoy ci kaddu ba bo waxe dara woru ko dindi
1: dara woru dindi sa kaddu
3: du alal du privilège du dara té lay pench mi liko yaq lool la moy dem nañ dama dem ba sax légui yamatul sax nit ki di jël responsabilité di wax mais dañukoy fay xaliss pour mu génn di wax
1: da ngay deg ko melni man genn wax ci oustad mam cheikh lolou lu ne
0: waaw
1: genn nan len dembu toj na tele bi
0: wala
1: radio
0: gis nga
1: yow li rek nga ci don xaar toj na tele bi wala radio bi moy na yak oustad mam cheikh lolou legui kaddu
0: gis nga
1: kaddu kaddu
0: gis nga
1: kaddu gogou nga wax xamone dañ la ci auditer
0: wallahi wallahi
1: wala nga gis ku genn wax discours bu rafet mais do gisse sama discours ñu ne non nice na jeuf jot la nga jeuf ak la ñu discours lon
0: mais deugal
1: comme yalla ak yalla
0: non neena la xam nga discours yi bu fekke ne yow ki genn pour wax ak askan wi dañ koy bindal discours ay nit ñokay xalatal limi wax kon kay meun nañ japp ne waxul deug
1: wallahi
0: parce que nit kaddu deug bu jige ci aw lamiñ bu tabbe ci ab nop
1: wallahi
0: nopi dañ xamne li deug la
1: ci xol ba la jëm
0: ci xol ba la jëm
1: wallahi ndaysan
0: mais amna kaddu yo xamne soko dege rek nga xamne ki li wolof di wax kuy yaru ak kuy yeru waaw
1: dañu bañ ba arafé len di bind ñoo ni roo ak kaño nakade xam kuy yaru ak kuy yeru ñom ñaar xam nga kañ nga len di xam buñu defé lañuy def ba paré
0: wallahi
1: tank yegge guñu seen objectif mëno len xamé
0: wallahi
1: puisque ki yeru tank jotagul limu soxla mëno xam da doon yeru
0: deug la
1: ki yaru yi tank jotagul limu soxla mo xam dafa yaru wala don yaru yaru
0: deug la
1: motax ñom ñaar faawu ñu jëf lañuy jëf rek nga soga xam
0: dañu nar te gis nga wax deug dañ ci netali ab xiss mën na muccel ab nit ndax nenañ waji jaay katu ngogn la ma ngi nuy jaay katu ngogn nak
1: di len ziar
0: ñu ne ñuy daxi ab way mu ñew ba ci mom ne ko neubuma amna ñu may daxi te buñ ma jappé mom mar day tali sama bakane mom fi lay yam ah mu ne ko en tout cas dal dina la neub demé bu ñëw na leen wax deug gis nga wax deug ni mu amé solo ken war ko ragal ñakay daxi mu neub ko ci ngogn ya ñakay daxi yeksi ne ko ndax amul ku jaar fi mu ne leen mu ngi ma neub fi am ci ñoom ko ne ko ah nañ dem way ki daf ñuy sonal lek waxul deug continuer gis nga wax deugam gogou
1: mo muccel waji
0: amana su waxone safane gaay ne bo deme fi lako neub nañ xol
1: tout a fait
0: kon kaddu deug wax deug yalla meun na muccel sax ab nit bes bo xamne meunon na ci ñaka bakena
1: wallahi ndaysan nante bi alayhi salatu wassalam dafa gis ben mère yor ay bagage mu dis lol ci mom ni ndaw di def ci quartier mu dogalé ko jël bagage yi téy ko xam nga yonante bi lo amone dole bo yexé ci mom sa dole du feñ lo njol bo taxawé ak yonante bi mo lay sout
0: wallahi
1: lo jantal wala lo jek bo taxawé ak mom mbindam gëna rafet
0: sa wallahi
1: yonante bi alayhi salatu wassalam jëlal ko bagage mère ba na contane ci lim ko soulager wañjil ko choono ñuy dem ci yoon bi muy waxtaan ak yonante bi ca dalga ak nopi ga muhammadul amin as-sadiq
0: wallahi
1: ndaysan yonenti bi di waxtan ak momi salewet ga ñu dem ba egg ci kër ga mu tégal ko bagage yonenti bi niko ma nga dem fi nga dëkk mu nako wa mu téy nak loxo yonenti bi niko gis nga amna fi as ndaw suñu naan muhammad
0: alayhi salatu wassalam
1: innahu la majnun
0: wallahi
1: ko wérul de
0: ndaysan
1: sha'ir la tek ci day jibar de xalé yu bari détourna na leen
0: gis nga
1: yonenti bi dëglu ko rek
0: ndaysan
1: wara dem mu nako xam nga ko mu nako ah xamna ko munako kokuma munako man mi may muhammad
0: allahu akbar
1: mer ba da tank ya nagam
0: gis nga ndaysan
1: fiske du wax lu dul deug
0: wallahi
1: xam munako man la man may muhammad
0: allahu akbar
1: mer ba ci deug gogu yonenti bi deug mom manewon xale dañ leena njibar weruñu mom mu far adere
0: wallahi
1: motax gis nga deug bokoy jibal ci mpench
0: wallahi
1: ñepp dañuy ñow ba fekk ci wat la ci
0: wallahi
1: puisque deug dara mënu ko fété kaw moy fété kaw ba paré deug dafa nopalé mohamed geylay deug dafa nopalé jëf deug mo gëna neex lo wax deug jëf ko deug dafa nopalé mohamed geylay
0: dafa nopalé
1: bo nekké ci deug da ngay protéger sa bop da ngay am immunité bo xamanténi yalla mo la koy sang
0: wallahi
1: alayhi salatu wassalam dajé nak nit ci allah sallallahu alayhi wasallam bi mu dajé nit ki ci Allah waji fekk ko waji daf ko fekk mu teud ci Allah bi waji jël jaas feug ko yonent bi sigi munako tay kula meuna muccel ci man yonent bi tepp ci kaddu ga ak njaxlaf ga niko Allah subhanahu wa ta'ala momo meuna muccel ci yow sa way tit ba jaasi ja daanu mu fogn yonent bi day taxaw diko xol yonent bi njekante ak mom jaasi ji niko yow tay kula meuna muccel ci man tay
3: gis nga
1: deggu yonent bi limu newon ci deug mo tax yalla protéger
3: wallahi ndessan
1: tergiverse wul nan ko ki mom yalla mom meuna muccal waji niko man mom boma jéggalul tay la mbay
3: gis nga
1: yonent bi jéggal ko bay ko mu dem
3: pour
1: vous dire que ni deug dalay may humilité day tax tamit nga am sécurité mais bo nekul ci deug da ngay japp ni yaangi sécuriser sa bop ngay tek ay plan di tek
3: waaw
1: bo tek du bax
3: waaw di pexé rek
1: di pexé bo pexé du bax wayamkurun wayamkurullah wallahu khairul makirin
3: wallahi ndessa
1: bo tek du soti nga nan li numu démé fekk bobu jëfo da nga don wax deug way jëfo
3: ko
1: bo jëf deug rek di nopalu
3: deug la xam nga nit tay amna ben sahaba buñ wax abu jujana mom kërëm dafa am kër yahoud bu mu dendel ngarabu tandarma bi jëllu ci kërëm menene abu dujana sa bu julé ci ginaaw yonent bi dafa xaar ñaan dañuy selman rek mu juk dem yoon wax la deggu ak njub ni mo amé solo waye biko yonent bi laaje ñu wax ko yonent bi mu wolo ko mu ne ko yow gaay nañ buñu julé ba paré da ngay selman lek dem
1: fajar
3: do xaar dara mu ne len dafa am yahoud buma dekkal garabu tandarma bi jëllu ci sama kër may bañ bu fa tandarma yi wadé njabot gi mën nañ xey jël ko diko lekk té momuñu ko wa da fuñu selmalé rek ma waxu dem gis nga degg gogou pour bañ amel aq dekkandoom
1: Allahu akbar
3: way nañ bi ko Seyna Aboubakar di yégué dafa dem séti yahoud bi wax ak mom ba convaincre ko mu jaay ko garab gi bim ko jaay garab gi mu ñow jox ko abu dujana ne ko légui ya mom garab gi lew na la dom légui ñu né yahoud bi ci bopam ba mu déggé lool li tax abou bakkar ñew waxale ak mom garab gi ba jënd ko ndekete cause bi li la si sa si le toup mom ak njabotam dugg ci islam gis nga deggu
1: dafa am solo deggu gey ay meñef kessela la yaati illa bil khair
3: wallahi
1: la yaati illa bil khair
3: allahu akbar
1: degg yu rek lay indi gey
3: wallahi
1: mais ñak deggu
3: gis nga
1: fo taxaw da nga nan baxul
3: gis nga xam nga tay ji bu don man la man ak luma si man garab gey jëlu sama kër
1: commencé bo moytu sa bu waji xejeeri gay nga yor yoy salat xey ci gay
3: li gay di wax le waji dafa ñew fekk xalé bi ci suuf garabu mango bi japp ko da ngay sacc mango nañ dem ci sabab mu ne ko mu ngi ci kaw
1: papa de am papa de gëssam garab Allahu akbar
3: gis nga
1: wal iyad billah
3: kon dafa am solo deggu dafa am solo parce que limu meuna jur parce que lepp lo gis amna conséquence
1: wallahi
3: ñak deggu amna conséquence mu ngi ci kanam mais deggu it amna conséquence mu ngi ci kanam te bu ci nek nit ki dina dajek mom
1: légui nak la majeure partie sama classe ki wax deug lañ fi nek waye jëfétu ñu deug
3: waaw lool la
1: wax deug kessé ñun ñëpp mën nañ ko waye kenn jëfétu ci deug
3: effectivement wa ñaata nit ño ñew ci penci mi wax ci wax bu reuy bo xamantene bañu démé ba ci biir ndekété dara du ci deug
1: te gis nga bo bu ngeen ay nit buñu deggul cioki fin lañu am problème
3: effectivement
1: lañ lay wax ci ay bandi bandi toujours cioki fin lañu am problème
3: gis
1: nga ñi deggul it toujours cioki fin lañu am problème
3: wallahi
1: nga gis wili pandé yi commencé
3: wallahi
1: ku nekk di wër sa morom
3: gis nga
1: da ngay japp da ngay wër sa morom yalla leen wër
3: mais deug la
1: yeen yalla mo leen wër puisque newu leen won ci deug
3: lool la
1: waaw legui nak da ngay deg ñu ngay wéranté non wéranté wuñ de yalla mo nek di len wér
3: waaw xam nga yawma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasirin
1: wallahi ndaysan
3: parce que amna lo xamne nit ki bu ci duggé
1: ngay ñu nuy suñu jigen depuis Espagne Awandjay diko ziar di ziar borom kërëm Makhtar di nuyu xalé yi diko wax Juma Mubarak Awandjay ma ngi lay ziar bu bare bare di la nuyu di nuyu sa njabot di nuyu wa Espagne yépp di la ziar jere jef awa
0: kon dafa am solo kaddi
1: di wax tamit geey mbit mën nañu am ci jant bi TV
0: waaw ma sha Allah
1: gaay mën nañu am ci jant bi TV buñu tapé sen smartphone duggu YouTube dinañu am ci jant bi TV mën ñu sétane di leen wax tam mën ngeen ñam sur la 88.6 Dakar 95.2 Touba 94.6 fele ci Louga ñi wax kep ku bëgg bok ci émission bi nak mën nga tapé 88 628 0618
0: mara da ngay gis ku ne mom dafa bëgg yonenti bi alayhi salatu wassalam
1: sallallahu alayhi wasallam
0: wala dafa bëgg alquran wala mom dafa bëgg diiné mais sa bu jëfé rek mu nekk contradiction parce que alquran mu noné da nga bëgg alquran yalla jaaré ci alquran di wax ak ñut té la muy wax yépp duñ gis nit ki mu diko jëfé té bu wax joté mo fi dakh wax nga gis ko xamné dafa né dafa bëgg yonenti bi mu jaral ko mu ci def alalam mais lamuy wax ak lamuy jëf bokul
1: wallahi ndaysan
0: té yoyu lu mata mata banta bayyi xel ma da nga dégg arab yi wax nan al af'alu hiya allati tu'akkidu sidqal mahabba amal kalamu fal jami'u yatakallam
1: wa ñepp ngi wax de
0: ñeppay wax
1: wallahi ndaysan
0: wa ñeppay wax bu wax joté ku nek mën na dagge fu nek wax waye fan lañuy xamé nit ñi ci jëf
1: waye
0: waaw
1: al mar'u ma man ahabba
0: jehna
1: mën nga ni bëgg na nit ki
0: waaw
1: mais bu jëf joté
0: waaw
1: dañ xamni bëgg nga ko wala bëggoko
0: effectivement
1: té légui nak ma bëgg yonent bi
0: waaw gis
1: ci cadeau rek la
0: ci cadeau rek
1: da bëgg yonent bi greffage ba ci ndig la dañ ko xëccé
0: lool la parce que dafa
1: am lo xamné ma bëgg yonent bi bu ñu né ciap sa loxo ci ci poste ba fekk ci nar bi
0: wallahi
1: té nga né ya bëgg yonent bi
0: gis nga parce que dafa am lo xamné nit su ko ñëmé def question bi ñi wara poser moy naka la mëne am fitoun dem japp ba sel jakarlok suñu borom ne Allahu akbar jakarlok yalla
1: ah ni yalla dara contetul yow rek ya conté
0: gis nga
1: ba paré yow yalla yow rek ya conté ñu duggal loxo ci pos fekk ci ticket nar bi
0: gis nga
1: waaw
0: nga ne ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
1: te yaakar kenen
0: yaakar kenen yow lañuy jaamu te bo wété def lenen lu safa
1: yalla bolé iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
0: gis nga
1: ki ngay jaamu mom ngay dimbandiko
0: mom ngay yaakar gis nga mais nit ki dane mom iyyaka na'budu yaw lañu jaamu ci biir julli gi wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim ba pare genn jaar sa ñallo
1: bari na ko naan la auto ba ñu gënd jaar Touba wala Tivaawa fekk waji jaarul fofu nga fenen nga dekk auto ba ñu jël photo Mam Alhaji Malick
0: gis nga
1: wala photo Mam Serigne Touba
0: wala
1: Mam Abdou tek koy fekk waji jaarul fofu
0: jaaru fa
1: may xol chauffeur bu tawal di def lu ko neex
0: gis nga
1: mu nako saxay xolato photo bi
0: wallahi
1: do fi ngey wote
0: gis nga jëm gis nga
1: yoni du ben
0: parce que nit ki mëno taxaw ne suñu borom man yow lay jaamu ci yow lay dimbaliko djubal ma ci yoon bi nga xamne mom nga reud
1: al mustaqim
0: waaw ba pare genn dem di jaar ci ñallo kon yow li nga wax fofu gëmoko
1: du deug
0: li ma tax
1: lu na ma la taf kaddu gi
0: waaw kaddu gi du deug
1: rafet na lol waye du deug
0: du deug
1: jëf lañ lay xaar
0: wallahi
1: jëf dafa am solo
0: dafa am solo
1: tax luñuy jëf na bax
0: ak am solo
1: don xawlan ma'ruf
0: waaw kay
1: waaye tamit fi'lan ma'rufa nañu fexé ba def ko
0: waaw
1: waxal bax amna solo
0: effectivement
1: xulna xawlan ma'rufa waaye nak jëfël bax
0: waaw mu nek nak lo xamné
1: li nga wax jëfé ko
0: waaw mu nek nak lo xamné tam bi li tax ñu indi ko moy dañ ko banaliser tambalé ko ci man mi di wax dama yor sama téléphone wax ak Boubacar Bay Daniel ne ko na fa ñew nga ne ma Boubacar ne la ban heure nga ne ko na fa ñew 17h ah na la xaar 17h di nga ñew nga gis ku ci wat ne non billahi dina ñew te nit ke wala man mi di wax lama wat nonu dama ko wax rek mais narumako parce que dañoo banaliser cadre 17 heures Boubacar tok di la xaar yalla bu mu jël alalam def ci tok di la xaar nga teud sa keur jaxaan ba pare amaat fitu jëlat sa téléphone yëkëti ko nan ko ay dama ko faté won wala non dama jappone ma ngi won ci lenen déjà nit ñi banaliser cadre rek lay wax fofu nit ñi banaliser cadre ñi foyé lo xamné manam cadre la moy nit ki moy li nga wax sank lo narul bu ko wax
1: effectivement may nuyu sama xarit jabel kuyate
0: waaw
1: jabel kuyate neena waji dafa wo waji téléphone nan ko tay dama nek Allemagne motax degoma
3: gis nga
1: waji ni ko may yow ci fixe bi nga ma woy fixe bi fi Dakar
3: gis nga
1: xolal tam wax luddul deug
0: dam wax luddul deug
1: ba bi may wax luddul deug rendre compte ni mom mo ngi ki la wote
3: wallahi
1: ci fixe bi la wote
3: wallahi
1: 800 nangam bi la wote 33 bi 800 nan waji tan yi xolal ma ngi at Allemagne dama delu motax tan yeb degom
3: gis nga
1: waji niko may yow ci fixe bi nga ma woy
0: motax nak nit ki dina dem ba li yalla wax ngay wax luddul deug di wax luddul deug bañu bind sa tour ci kaw
1: wa musay limatul kazzab
0: wa legui nak nga gis ño xamne fi ni dañ leen ni mandargal ben mandarga moy fuñu wax ba dem am ku ñew ne bu ko deglu du wax deug de
1: mom la waji doon wax
0: ki du wax ko
1: deug na bo waxe ñu ne accam
0: wa
1: dem ba sa kaddu
0: gis nga
1: xalé ndaw sa dañ nan accam
0: wallahi fumu fo nit ki fumu waxe rek
1: wallahi
0: di nga gis ku ñew taxaw ne ki du wax ko deug
1: wallahi musay limatul kazzab nenañu da lan yor 10 billets 1000 francs
3: waaw
1: nga soxla monnaie monela yorna monnaie 10000 deug la de lim la wax
3: waaw
1: bu dugale loxo ba ci poste ba fekk fa 10000 wo kon
3: gis nga
1: da sa dafa dem bañu
0: mandargal ko waaw
1: kazab munatu ko munatul teggeli mu nek
0: dedet lu mu def
1: way
0: pexé bu mu def rek yalla
1: wolbatiko waaw motax
0: parce que
1: deug dafa noppal
0: waaw dafa jël cieur bu momul
1: waaw
0: aw ne lañ dan na fekk ten bo xamne tax touti ndox lay def lay déssé ten gaay ne ko ñaanal pour ndox mi ñew mu ñaan far la fa la zone sax dem
1: wallahi ndax ko jottona ne sax
0: la ba jottona nek sax
1: doot fa ne dem bañu mandargal ko
0: ci wax katul lu
1: deug motax gis nga wax deug amna solo
0: waye fexel
1: jëf deug
3: waaw
1: da koy ëpp solo
3: waaw
1: te buñu jëfé ñun ñëpp deug
3: waaw
1: rek deuk penc mi dañ fi mëna wax deug wa parce que ki jëf deug nga ne deug la jëf li nga wax deug la
3: effectivement
1: parce que loolu la jëf
3: waaw
1: waaw mais buñu démé baragalante ken ñamétul sa morom sey yi légui dang koy tak da ngay ragala dem sax
3: ñu
1: garantie loolu ab sey
3: wallahi
1: parce que sey ba nga dem garantie ko 2 mois ñu lay wo wa kër ga di la wo nan la waji néna xalé bi mu dem tok seen kër
3: gis nga
1: waji nangam ak nangam wala nga tok touti ñu ne la ndaw ci néna mom da bëgg genn ci sey bi
3: waaw
1: bëggatu ci dara déplacer ay kilifa ñu dem
0: parce que dañu banaliser cadre motax
1: way
0: dañu dem ba banaliser cadre manam nit ki amna sañu wax la li ba nit ñi japp ne lool la mu xey dem def safan ba
1: way
0: ba paré nak té loolu manam defatuñ ko manam gatché comme niñ koy waxé baat bobu manam loolu su démé ba amatul
1: si am pench wa
0: wala muy non
1: mo amatul ya taqullah wa kunu
0: ma'a sadiqin
1: wa sadiqin
3: wa
1: taqwa allah boko amul
0: gis nga légui nak yan dégâts la def ci réew mi té ñi ci gëna graw ci dégâts yi ma lim sank moy waxu sayna alun bi karam allah wajha moy ko xamné lepp lu mu la mën di wax su bo ngon jot ci biir deug gogo ab chay chay nek ci ginnaw waaw té lool nak c'est dangereux c'est am pinch loolu suñu démé ba su du ñëpp nak mais buñu démé ba lenn suñu média yi ñi fay tok ñëpp su bobu ngon jot di wax ñu ci bëri ci loolu lañuy xey ci loolu lañuy kont
1: gëdé internet bi ñi fi né di wax ñëpp dañoo lal table
0: waaw
1: dañoo lal table di jaay rek marché
0: wallahi
1: ku nekk ya nga wut lo lek
0: wallahi
1: mais fen di ci dundé loolu musibala dem ba fen di ci dundu loolu musibala
0: wallahi
1: way puisque ya nga lek lu haram
0: way
1: ci bari dañuy nek ci internet bi di wax lu ne pour dund
0: mo tax nak liñu wara gorgorlu fexé ba cadeau amat ci pench mi té lolu nak amna ay masoulia ay responsabilité waaw parce que même buñ koy jangalé pour nit ñi xam lan moy deug té fi ñi waxé ni ñëpp xam lan moy deug nak mais problème bi moy def ko moy wax ji parce que mo xam ci walu politique mo xam ci walu diiné mo xam ci walu aada fep fo laal ci réew mi fep fu way nek difa dund

0: mom mi koy dundu tuuma bi ñi tek ci kaw mais xamna ne mom amna deug
1: Allah ndessa
0: mais sang bi da ko ne demal tok sa keur ba yalla leral ko mais biko yalla leralé lerna
1: Allah ay bari leral
0: waaw
1: Allah ndessa
0: té lol gis nga ni mu yagge ci kaw souf ba légui ñu ngi koy def ay doomu adama ay nit ko xam tane day dem fabriquer ay waxam té nak ñu tollu nak ci dans le monde digital manam ci walu technologie ñu dem ba IA ñew ñu mëna montel nit ay wax té mom waxuko mëna montel nit ay vidéo té lañu sétane ci vidéo ñu moko jëf mom jëfuko té yoy yépp c'est dangereux wa benen bi nga gis kuy wax ak nit téléphone diko enregistrer
1: wallahi ndaysan
0: pour mëna am ay cardon pour ëlëk waaw yoy yépp gis nga pench bi waaw gis nga yoy yépp dafa bok si nga xamné dafa yaq pench mi légui ba légui su dara amé sax nit ñi mën nañ leen di orienter si yoon bo xamné du yoon bobu motax nak nit dafa war am responsabilité wu xam diinem am connexion ak suñu borom té top jangalé yonenti bi
1: julli da wara way
0: waaw
1: gey ma baye la nga joxé denkané yu muju waxtu wañu dem ci
0: téx ma sha Allah wa su ko défé rek ñu xamné am pench suñu bëggé mu baax comme niñ ko bëggé ñun ci suñu réew mi bo né dama bëgg mbir yi baax dama bëgg mbir yi ñëpp gis ci seen bop d'abord lépp na téggu ci dëgg
1: dëgg la
0: waaw na suñu borom wax nako ci sourate bu gatt wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr
1: wallahi ndaysan
0: wa gis nga amanu la wax wa amilu salihati da ngay gem tay jef jef ju sel gannaaw gem ak jef jef ju sel na deggu ñew na muñ ñew parce que nit ki su mënul muñ du nangu ku ko wax deug nit ki tamit su mënul muñ même bu deug gi di ñew ci kawam du ko nango wax waaw qulil haqq walaw ala nafsika
1: wallahi ndaysan
0: waaw nit ki donte ne deug gi sa kaw la jëm sax wax ko waye nak nit ki tamit fexé ba bu mu don rek ay wax kessé comme ni mu xewé légui ci jamono ñeppay TikTok ñeppay live ñeppay direct ko gis mu ne 22h joxna la rendez-vous damay live té live fo muy def yépp du dara luddul tas aduna
1: day détruire ay live jam
0: waaw gis nga
1: ay vi lay wour ba détruire ay vi
0: gis nga du fa wax deug lum fay wax
1: moy paré légui live la gay gëna ragal ka yalla
0: gis nga mu ngi nonu
1: fay ma sama xaaliss wala ma live
0: ma live la gis nga
1: Allahu akbar
0: kon
1: yow yalla bi la doon gis bi ngay lepp
0: gis nga
1: ngeen di jëlante
0: gis nga
1: ak lan ko waxon
0: Allahu akbar
1: fay ko bala mu yegg
0: gis nga
1: koku mi ngi fi gemul nelawul mu liveal la mu ñak la live
0: wallahi
1: ëlëk yalla dina la liveal
0: wallahi
1: parce que yow ma tub la saraye
0: wallahi
1: wallahi
0: kon ñu bayyi xel suñu borom bayyi xel jangale yonent bi alayhi salatu wassalam bayyi xel jangale mak ni ndax aduna nak mom temps bu gatt la rek lu fi way mën di def finalité bi ñep xam nañ ko moy nit koku dañ koy yew
1: jaan mang koy nuyu
0: ñu koy nuyu bax waaw dañ koy yew bu mu deugar tek ko ci buntu jakk di ko ñaanal yalla ñeek
1: allahumma inna wa abdu
0: wallahi
1: wa ibn amatik
0: wallahi
1: wallahi ndaysan
0: waaw kon nit ku nekk warna sor lolu te lolu mu ngi ci kanamu ñep
1: wallahi wallahi mu ngi ci
0: kanamu kon yenn yi jaru ko nit lepp lu mën ti xew waxal deug te deug go ngay wax
1: safa chaw mang koy nuyu
0: ñu ngi koy nuyu bax deug gogou nit ki di wax na ci sax
1: wallahi ndaysan
0: mo xam lu meuna xew bu ko alal jaral bu ko priv parce que man limay faral wax dafa am lo xamne bokul ak wursak dara parce que ñak wax deug du té liñu reud ci sa jébit nak di ngi ci jot
1: wallahi ndaysan
0: wax deug yi du té liñ la wara jox dinañ la ko jox
1: wallahi ndaysan
0: kon choisir li yalla bëgg moy deug
1: wallahi ndaysan jere jeuf mohammed gey lay lolu moy deug delu ci li la yalla digal waye tamit fexé ba lu ni wax deug deug te jafé wun ko amul sens
0: amul ben ndjeri
1: wallahi ndaysan ma lay gërem lay lay lay makhtar lay alsan ak seyni lay jabel ñu ngi gërem ñi ñu doon baye xel ñep di len ziyara di gërem tamit ñi ñu doon gungé ci internet bi internet yep ñu ngi len di ziyar di nuy tam ñi ñu doon déglu ci ñetti radio yi